0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:57.
3: Bachuwe, bachuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
4: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
3: Pasunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lumit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
4: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa, time sa. Ako sa dadun akong puspuro.
5: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mad to?
3: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
5: Unsa? Manunog mo dito? Oy, oy, oy. Ayaw gyud din taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
4: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
5: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
6: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

OLED Gold Sundays.

Remix. Love song.

0: good afternoon. Welcome sa programang Music Katawa. Together with your DJ.
1: Maria Bunangera.
0: Ang anda, muhata ka ninyo good vibes, muhata ka ninyo pagkatawa, muhata ka ninyo bala, kung entertain sa taga bala, tuwad kayo namog na kining Music Katawa. Obo sa mga musika, katawa. And then, of course, niyo madungog ang mga balitang katuuhan dili eh. And of course, sa balitang horoscope da, kapalaran. Sa kalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat sa kinatibukang force sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Ay, adlaw karong Domingo. Petsa 19 bulan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta man di hetan eh? Happy weekend! And I do hope okay rang inyuhang tag sa kamangan na himutangan lukop tibuo kalibutan. Anyways, longsod sa tayang sa lukop 98 sa kabarangay lakip na usabang mga kasilingan ng mga longsod dagdag bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Lusano, Visayas, tibuo Pilipinas. Good afternoon. And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Angod kay managlahi man ang estado sa tuang kahimtang dunay buntag, dunay gabi, dunay hapon, dunay monto, dunay puy monto sa gabi eh. Ate ba, lola iska? Maagin na, tinaagin ka na apo. Maoni lola iska nga. Matagkaroon o kunya, kinalang good vibes lang ita. Bisan pa man sa mga hampak. Kung mahimo ato ra kining likayan. Ato lang kining sagangan. Idaghang yung mga hagit sa kinabuhi. Atong buot makigbugno sa atong kapalaran. Apan giginahang lang yapong mula hutay ta. O mubarog ragi hapon taluyo sa mga buot mupukan sa sa kapuno. Anyways, mga ka-star, para sa iyong mga song requests and of course sa iyong mga greetings or shoutouts, ipadangat lang na sa tuwang call on text line sa tuwang smart line 0969-484-5454. Sa tuwang globe line 0956-664-7734. Sa tuwang website, i-type lang ang www. That's the radio tayasan.wablet.com. Para sa tuwang FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mapadangat ang mensahe sa kong personal Facebook account. Gapnod sa kawanangan again. Gapnod sa kawanangan. Live ko ron di hapo. Pwede sa mong dihamo drop by sa inyong mga greetings or song request. Para sa nga madunggan sa inyong mga mahal sa kinabuhi. And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan again. Star Radio Tayasan. Kinaapo diha ang mga lehitimong impormasyon. Nga nga ninyo masayran matagkaroon o gunya. There you go. Take your time, our Philippine Standard Time. It is now 27 minutes past in the hour of 12. Alas 12 na, mga ka-star. Sus, kadaligid sa oras. Alas 12.27 na. Pre oras sa Pilipinas, isit tayo ng iyong wall clock niya. Kaya basig malate mo o mapuhoy. Or late or advance. Hindi ba? Ano tayong hatagan o pagtagad kini nga tuwang first caller. Yes, hello, good morning.
2: Hello, may bagta ni Old Tony. Kumusta naman tayo sa Tico sa Oriental? Oy, mabuang gitani.
0: Hala, oy, simba ko. Oy, kumusta naman ka, oy, Tita Carla?
2: I'm fine, thank you. Hello, hello, hello. Hello, how do you do?
0: Hala, oy.
2: I'm glad to be with you. Anyo, anyo, anyo. Tita, kumusta naman ganta, oy?
0: Hala, oy, same as you, sexy, ragyapon sa manimo.
2: Awin ko, mabuang yung daan niyo. Okay, mag-a-dahinat po, tita, oy, nagrampa na ba yung akong tayasan na daw?
0: Hala, oy, ni ato kag Bolivar, katong nirampa ka dito, nga nabili ng takon, ako'y nagpone.
2: Oo, ako ato,
0: hala,
2: oy. Huwag ka madim nga gwa. Ito ba mga Coast Guard ba?
0: Oo.
2: Nagkaroon guwapo lagi dito, tita.
0: Huwag ikaw, has? Huwag ka nagtanaw sa kanindot sa baybayon sa tayasan na yung gitanaw ang kagwapuhan, Ragyon.
2: Ang guwapo, nagwa Coast Guard. Lalo kito yung katuli.
0: Hala, hi! Uy, Tita Carla. Kailangan yung
2: magso dito, tita. Unahan yung magso dito. In fairness, ha?
0: Unahan yung
2: siya pa sa kanindo. Hala, hi! Takos yung tuto niya.
0: Ay!
2: Iyang hawak.
0: Oh.
2: 27.
0: Alam mo
2: yung ba? Siya, niya, ang iyang balikat,
0: Live and right.
2: Ang nakuha, 29.
0: 29?
2: Oh, yeah, dito siya kayo siya kita.
0: Hello, oy.
2: Mula siya tinigoy ni Herdias ba?
0: Hello, oy.
2: Tinigoy ni Herdias, matso po na siya.
0: Hello, oy. Oh, yeah, can I... Unsa magi unsa magi feeling ka nagakson kag macho? Nakatay na kag
2: ang babuang ka.
0: Ay.
2: Karong gakson bita ko macho.
0: Oo.
2: Murag ko ramina.
0: Hello, oy.
2: Murag di ka ramina gud feeling yun ako artista na ko.
0: Ya murag di ka kabuhi.
2: Oo.
0: Hala, oy. Nya, sige.
2: Lakalain juga, oy.
0: Hala, oy.
2: Ako juga, makuha juga kabuhi, yun.
0: Hala, kabuhi, on.
2: Bulagang mabuha.
0: Ay! Uy, Tita Carla, asa man din si Miss Claudia? Si Miss Claudia, asa man?
2: Si Claudia, nabuhang nabuhang. Lampa dito, guay na. Walay gani, kinakaambak, wala, mapil, sunog.
0: Ay, Diyos mio.
2: Ya si Carl Spot, yang pembungi malalut. Ya pero kay natunog man putong lima ka isang rito. May kinakalapang pa yung
0: ko. Uy, kamu ha, diri sa norte nga bahay, nasa dito sa southern part. Hingi ka ninyo, Tita Carl. Ang anong wagod lamang ka dito kapabuhos o tubig nga daghan. Kay ikaw dito, amin yung darna.
2: Oh, no, abis juga itu sunuh pun si malalo diri, oi.
0: Bitao,
2: lima juga, ya, tapi itu farmasi.
0: Bitao, oi, ay, duhat nga.
2: Eh, anak apa yun, anak pagkauma na itabo.
0: Oo.
2: Dato pa yung kotosin po na, gimu pa itong dagong charger.
0: Habla, oi, niya.
2: Ya, karong kay overpricing na, kay 230 man. Bili na lang ko sa Korea, nagapalit yung 160. Korea, tayasan.
0: Oh, di ay. Hala, oi.
2: Marato kayo ang karahiya, oy.
0: Oo, karahiya.
2: Marato kaya. Yan, nagkada po ilang mga tindira po niya. Bakit ito magpuntik ka mabahon niya? Sabi yun, nanambok lang mga itas nila. Dugay na kahit na siya. Oy, wala pa yung ditana na siya niya.
0: Ay!
2: Regular na na, tita.
0: Hala, tita, giningaw naman guna sila ni mo. Kaya panalagsa na ka mo bisita.
2: Gani, oh, muna kitagaan yung kukuan, barat charger, 160.
0: Hala, oy, bongga.
2: Barata yun, as in, kusok mo siyang mo charge.
0: Hala, oy, kanindot ba?
2: Minana yun na, oy, tita, oy.
0: Oy, Tita Carla, mo balak ka, oy, mo greeting sa imong unahon.
2: Mo balak ko.
0: Ah, mubalak ka. Sige, before...
2: Mubalak ko.
0: Sige, before ka mo, wait sa ha, itong ready ang imuhang background.

0: Mahala mo. Mahala mo.
1: Anya, ready na ka?
0: Ready na ko, tita, oy.
1: Sige. Ang sabay tayo sa imong balakon.
0: Niagto ko sa balay ng Digoy Diaz. Nanginong ni Og Kulafo.
1: Sige, ito nga tayo ng pagtaga ng balak ni Tita Carla. There you go.
0: Nang hapon sa tanan. Ako ni ay si Ate Carla o Tita Deans ng Tayas San Negros Oriental. Karon, una na ko sa nangang ako ang balak. Ako din panangin ni Digoy Herbias yung nagpaminaw karon. Ay, akong title sa ko ang balak, anak ko si Mumbalay. Yan, aminaw na mo tana.
1: Ala, ready na sila.
0: Ining kahaponon, kining adlaw niya dito ko. Karon, niyaba ko sa balay, pero wala ko busit niya. Kasi ni Joy Herodias, mitagay na ang tubaong ko lapo. Si ni Joy Herodias, nga akong bisitaon, kayo ang mapuhon, mubiyahe magkong bihayar.
1: Sana.
0: Karoon mga kaisuunan, karong taon-taon, anak ko sa Robin Aquino, o kayaya kalyaw matulog, kaya last Christmas ko, mubiyahe ang mapuhon. Kaya naman, nasa Katlaon, ang pasahiro, ikan sa malalod, abot sa Dumaguete. Remember, kung mapuno ang imong fire, ang usa ka trip na imo, 2,800 wa paldo na. Pero karoon nagistunan, karelayan ang panahon, may ulan, dali po kayo kusog. Pero ito ang makapalapok sa dalan, patungo o pagtabok sa river. Sa Tigyawan, Tayasan, Negros Oriental. Digoy Herodias, anda magaray mong tuba o kulapo. Imuan na na si Ate Carla ng Tayasan. Magtuaw si Chuka nga Bukay. Tayasan, Tayasan! Thank you so much for the balak, oy. Hello?
1: Di madali, oy. Na-action yung kukakugang. Di ulan manuan. Hala oy, ang make-up iritat siya na inigabot ni mo dito sa Kasir Digoy.
0: Oo, oh, ato sa Digoy ko. Kaya kung make-up naon siya naman eh.
1: Alright, Tita Carla. Greetings ni mo, Tita Carla. Kaya naminaw si Sir Digoy. Ati,
0: mo greet niyo ko ay. Happy Sunday diyan sa mga Aquino family.
1: Okay.
0: Oh, kaya, Robin Aquino. Siya tawag po din kay Princess Aquino. Kay Robin Jean Aquino.
1: Mm.
0: Kaya siyempre po sa mga Kalyaw family. Oy, siya tawag din kay Wendy Lynn. Mga Kalyaw diyan. Si Yaya Amay Kalyaw. Inaunsan may giubagyo naman sa ane. Siya tawag po din kay Jimmy. Oh, din yung mga Calderon. O si Brad Onyx diyan Calderon. O si Jerome Calderon. O siya tawag din niya. O si Jubilin Alcontent. Captain Kaila ka?
1: Ah, oh, Ma'am Jubilin.
0: Okay lang kang kita, Jubilin?
1: Yes. Regards.
0: Katawad po niya si Yambana, nagwapo kayo, si Ninyo.
1: Mm.
0: Oh, Kaila po ka?
1: Yes. Hala,
0: oy. Sana kung ilan ni mo, kita, oy. Sagan tayo sa kita.
1: Yo, diwat lang ko ni mo.
0: Oh, katawad po niya kay Giovanni Ornelio na Kaila ka.
1: Ay, oh. Diha ha, ikaw gyud. Hala na ana day kadiha sulungon.
0: Nagbukay-bukay.
1: Nagbukay-bukay.
0: Alam ka bukay-bukay ni tita.
1: Tita Carla, dagang
0: na po ko
1: dyan. Tita Carla, dagan kayo salamat. Basta na ka-star.
0: Makara si Nikoy Haridia, tabuang na kinatalo.
1: Sige, Tita Carla, basta na ka-star.
0: Salamat po kayo. Dili na ko taman, mga listener. Masukitig pa rin ako sa 90.5 of the Rizzi Kanska. And now, ladies and gentlemen, here in Tayasan, it's a radio. Ulilaing sikat niya radio. Kunti ang radio. It's a radio. 98.3. Basta 98.3. Target. Paldo taong. Bye-bye.
1: Bye-bye. Thank you so much, Tita Carla. Ikaw, Sir Dennis. Sir Dan, salamat kayo si mga panahon. Di madali ni siya. Very talented. Alright mga ka-star, balik ko niya tao-tao. Kay tunol na sa nato ang balitang kapalaran. Uy, shout out ay ko ni Mike Didirect sa Balabama, USA. Ma'am Eva Irana, Orina of Cagandioro. Sa itong viewers karon later na kumukater ha. Sige, for now, minaw sa tag. OPM song.
2: OPM, ang music atawa.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Duman ho galegre ba dyan? Kumusta man mo dihatanan sa itong mga kasalingan ng mga lungsod ng Darbayan? Anyways, mga ka-star, ano dawaton si Lulang Iska para sa iyahang balitang kapalaran?
2: Kapalaran sa music katawa.

0: Ayla. Ayo diha pagduha-duha ko mo. Tikang ka aning escalator.
1: Unsa di ay calculator? Wa man lagi ni numero.
0: Dili la, escalator.
1: Unsa may escalator di ay ana, asa man dapita.
0: Kinigod, kinigod. Gadagan ang hagdan mo ni escalator.
1: Uy, naunsa man hinuan, abi ko man ni calculator. Time pa maglisod, magigog tikang Maria, oy.
0: Sige, sige. Kinahini yung tikang mag 1, 2, 3 ta, ha?
1: Nala, sige, sige. Kay wamang guni sa ato, aning ni ang hagdan ng mga dagan.
0: Sige, 1, 2, 3.
1: Aray! Dapat, dapat, dapat, nabilin akong ismagol! Hala, hala mo, tikang sakop eh! Hala nga nung gadagan naman eh, paingon naman eh sa taas. Mubalik sako, Maria, mubalik sako!
2: Mauba?
0: Ayaw na lagi balik kay ito apoy laing hagdan dito nga paubos.
1: Ay, pastilan na tempa, tempa, nabian ko na yung mahulat ako!
0: Maabot na lagi ka diri eh. Tugpa dahin diri ha.
1: Pastilan, gindi si Maria naglakaw na lang ko inig walay chinilas. Nabilin hinoon!
0: Ari na po ta diri dapita ha.
1: Ay, tempa ka akong chinilas ako sa balikon.
0: Ayaw, ayaw, Oga, sakay anang escalator nga pataas. Kung mapaingon ka sa ubos. Katungtuang escalator na po nga paubos ang musakyan.
1: Musa isakyan! Musa man eh, motor!
0: Oh, tikang, tikang, diha, tikang.
1: O muna, diha, parihara kita ining mga ignorante.
3: Balitang katuhuan, o dili, apan, to na lang, aron madali.

0: ito ang mga kastaro na itong itimbayang. Ito ang Facebook Live viewers, commentors. Hi DJ Maria, happy Sunday. Shout out Team Upa. Matupang Ansay Sonabrasado. Hello Team Upa. Lilita Yushan Bidas, happy Sunday ma'am. Watching here Riyada, Saudi Arabia. Hello ma'am Lilita Jingjing Bolbardoin. Happy Sunday ma'am Praog. Maayong oto. Hi lang ko sa naglantaw sa imong live ma'am. Hello SG, kumusta man ikaw? Sige mga kastaro, padangat lang mo sa inyong mga greetings diha. Ito nang hatagan ng pagdagad.
1: Dancing with the beat with DJ, okay. DJ, play.

0: Og sa dihang aniyan ay kaduhang hotog sa atong balitang kapalaran, mga kastar. Libra, sa naimugso sa Setyembre 24 hangtod Oktubre 23, maghinulsol sa nabuhat nga daotan, swerteng numero, color 3, size 2 og pink. Scorpio, sa naimugso sa Oktubre 24 hangtod Nobyembre 22, komportable sa bagong na ila-ila, swerteng numero og color 2 o 7 violet ang color. Sagittarius, Nobyembre 23 hangtod Disyembre 21, adunay mo dayiga sa imong maayong batasan, swerteng numero og color 1, 3, 8 og yellow. Samtang sa Capricorn, sinaimugso sa Disyembre 22 hangtod Enero 19, mobalik ang imong kusog, swerteng numero color 4, 8, 5 og emerald green. Aquarius, sinaimugso sa Enero 20 og Pebrero, ngadto sa Pebrero 18, maabot ang tao nga dugay na nimo nga gihulat. Ay, sana all. Swerteng numero og color 2, 6, 4 og silver ang color. Pisces, sana imogso sa Pebrero 19 hangtod Marso 20, paminawa ang tambag sa higala. Setting numero og color 1, 5 og 2 og ang color gold. Magadog na kumpleto na ang atong balitang kapalaran or balitang horoscope para sa inyo mga kastar. Sunod Domingo na po dahat ang atangin na po dahat kay mangalap na po kuglaing hunat sa inyong tagsatag sa ka mga kapalaran. Sige po, kinilang ang inyong Lola Iska. Grabe gud mga kastar ni si Lola Iska. Sige, mora gini siya, mangalap gini siya, mangalap. Mangalap og mga kapalaran. Asa na kwenye siya naabot og pangalap og kapalaran, dito na kwenye glasa. Amping ba, laha kung mangalap, manggani ka. Ibasig, bugnoon kag unggoy. Oh, magbalo na lang kag saging para na kay katunol nila. Bito mga kastar, kumusta mo diha? Ito din itimbaya si Chan Chan nga nag-message diri. DJ, sa giyapon kay si Tatay si Toy na nighawak na sa sayahang usang kamot o ngang usang kamot. Gitapio na po sa bongbong. Bali niyang paminaw sa kapalaran niya. Mura mo po siya naigo sa kapalaran nga imong giasoy DJ Maria. Ay, mau ba tay? Okay ra tay? Tay, tay, tay, only alaming nanay. Ano man di ay? Ano lang yung pagsalik sa imong tatay, ba? Papas mo ra mo ginulat. Sagdain na lang itong iyong tatay. Bisan pag atong i-consider nga layo siya, niya ahasa naman ang hostesya na. Bita sa, way po angon. Way po angon ning mga tatay nga bamiyaan na lang na ang anak ng gibilin. Way mga po angon na. Bisag i-consider pa na nato nga doon ay mga rason ang pagpalayo. Wala sila yung mga atay. Wala sila yung mga batikulon. Hashtag abdo. Ay, nako! Bita, oy. Nabito ang inang sitwasyon, bito. Nang kantaha, bito. Murag usay ba? Disclaimer man, pero may nuklog ba tamag una-una? Kinuklog ta ang sakripisyo. Eh kung responsable yung ka nga pagkaamahan, responsable ka sa imong obligasyon, imong obligasyon ag responsibilidad. Daghang paagi, oy. Dili tanan makakommunicate ang imong partner tungkol kay gatiman sa mga bata. Ang imong buhaton diha, sustain. Sustain. Para masustain nung tuhan nimo. Digo ka, lami kay kagdulog sa layo, oy. Samtang ang nabilin tao ni mong asawa o anak, ulag tulog, labi na ang panlawas ang atong hisgutan. Kanya ikaw, naghinanok ra ka sa laing lugar, di na maayon, di na, bad na, bad. Oh, di na maayong sulundon. Anang, sa itong mga kaigsuunan nga, nahimong inatay, inatatay. Salot ko sa inyo ha. Oo, kanang standing as a mother and father sa inyong mga anak. Panayin yung nagyod mo. Kung naamay maninguha ninyo pag-usap, ay o sisahin, bisig taman. Kanang sigurado pong maka niliray, gugmang ipairal, mga pulong. kinalang po makasustain sila financially. Managingon nga laban. Di ba gusto tong malingaw diri kay music katao? Ano na serious? Ay, nako! Bino, oy! Matod pa din natin i-check diri ang Facebook Live. Kay basing na po diri ang mga mensay gikan sa itong mga sukeng take pa minaw. Oo, naka-predata sila. Niya, wasla ipang tawag niya. Nag-comment diri. Salamat ng marami mga kastar, ha? Niya, kumusta man mo di, ha? Aha, sige, let me check. Kay... Mura manig nag aha nagtuyok-tuyok manig nagtuyok-tuyok ang kuang okay sige shout out ko ma'am Iba Kiana Orina of Cagayan de Oro sa Dibok Ninga family oo and of course sa mga nagpatalingod yan mga tanaid amiho bakula bakil sorry ha masimang manuwan akong dila oh wait ano kamudiha kung mo padangat mong balak padangat mong balak oo maghasa mo din maghasa kay masig na ipapremyo karong December kasi Ma'am Eva andam rab gito mo tonor kinasing-kasing ay man na lamang na di ba? Oo, para ma-appeal mo sa entry. Oo, para ma-alegre po ta ba? Oo, bahala kung saan ang inyong balak di ato ng dawaton para ma-appeal mo entry, ma-appeal sa entry ang inyong mga participate lang mo. Oo, inigsugod sa beer, magsugod ta. Inigsugod sa September, October, November. So, pag andaman, pag sulat-sulat na mo diha. Tayo balakan ninyo diri sa programa Music Atawa. Okay, Music Atawa, four times a month trabaya ni. Once a week rata magbalak-balak. Sige, ay mo kaulaw. Kung naamoy talento diha sa natad sa pagbalak, ipadangat na. Oo, oh, di ba? Kaya, ato na ko nang muong hinigiban nga una-unara ninyo ang kitara. Oo, oh, anara na. Mubalak magani tagulay premyo kana pa bay na i-premyo rong December na kuna siya. Oh, kung naamo diha, practice na mahasa ra na ay ra lagi kurog-kurog diha. Oo, sila mo ipakurog. All right, may nag-request man si Chan Chan, siya pala sila nag-request og balak. So mauni, gihatagan ko niyang title, Dugang Samaran. So ato po niyang tagikan. O ato namang natagik, o ato mong balakan. Alright, Dugang Samaran. Sa akong pag-inosara, ikaw ang akong gipakabatala. Nganong ikaw pa man ang mupasumbing ni nga kong huna-una. Gani nagpaulipon ako sa mamingaw nga dapit diin ang kahayag na gapataliwala. Kangiob misagpong sa akong himaya. Gilatas ko ang tumang kapigado sa dalan. Dalan nga akong gisubay aron mo langkat kaning akong dughan. Dugang Samaran na alim nga wa mahaom sa kapanahunan. Daw gipakasama mo kini sa lapyahan nga ginagmalan sa balud sa kapalaran. Ingon sa giwatas-watas, gikunis-kunis kining akong kasing-kasing. Na sa imong pagbiya, walay ka bang kaagang binhi imong gibilin. Gani gitudluan ko kining kaugalingon nga ang kasakit hingpit kong ihiklin. O batala daw aton ko kining tanan uban sa mga pag-aamping. Kaanindot manunta sa mga tamis mo, mga pulong ang gibuyan. Nga kaniadto ang mga saad mo, mga panumpa, daw walay katapusan. Dumiki ay kinikasing-kasing nagtago ni ining dunghay. Gibati ko usab ang gugmang nagalinda sa isa, masa usa ka bata nga gitabyog sa duyan. Usay kalibugan ang mapatig ni nga akong kaugalingon. Isan-asa na lang ang direksyon mo paingon. Apan kinahang lang magkuha kita og inspirasyon aron sa maayong damgo tinguha og tumo. O tinuod gipangga og gimahal ko ikaw. Apan ang mga bidliseo sa adlaw kana ko mipukaw. Isip taw hanon mo pasibaw kaning akong handuraw. Saksi kini mga mata ko nga naglugmaw. Saksi man unta ang mga kalanggaman o kalibangbaangan sa atong pagminahalay. Apan sa atong gugmawa ka man kalahutay, nagpadala ka man sa bingbing sa laing inday. ang akong gugma dili man unta ikamahay. Mga talinggap nga mihagwa sa akong kapalaran. Pagbating nalumsan sa mga kasakitan, apan dili babag ang dughang samaran. Maingon nga bisan nalukha pa kaman barug og padayon sa unahay. Ay, mauto ang balak. Balak alang sa request ni Chan Chan. Oo, pabailuan na ito na ako kung ayon kalibkib. Ay, nako. Tangi ang laing hugnang bala ko niya, ha? Napay laing bala ko niya. Oo, mga sample lang to nga akong tunol kaninyo para sa nga kamo niya nga doon na mo'y kanabita ang talento. Mga tayasan no, na imog. Ayaw mo dihag kaulaw. Oo, basin ma-discover ang inyong talento dari sa Star Radio Tayasan. Huwag makakuha tag-unang kampiyon. Karong Disyembre po, hoy. Ang natay premium na mga kasaginag, mayroon na pero kinasingkasi. Makapalit na mo kinilong bugas. Stand by! Balik ra ko.
1: Barikito!

0: Arias, Ma'am Jen Key, shout out. And of course, this is my bunga at mga tayasan po at mga Alipan na family, shout out. Sa mga Garunita family, this is my Suke, Ma'am Maritius in the family, Renita Vidal, uban siyang pamilya. Sa mga Hinoo family, this is my magtuhaw tayasan, Sir Soy. Ma'am Gasparita ka ubang di boy. So, paano sa pera mamay may Hinoo, maayong pagpaminaw. Nabisbisa na ba ang tanan? Dito, oy. Salamat rapo tanga na iulan kay mabisbisa na nga itong mga tanong. Di na mag-uga. Naglambo na gyud. Muna giingon nga, kita na bahala mo palambo sa atong mga gipang tanong. Mag-unsa man ang atong gitanong, muna di na ito hawanan. Ya, di po na ito, kumbaga, monitor. So, muna giingon nga, nagkugita ito ginang alimahay. Agoy! Shoutout na itang kapinana ayan, Tirano. Huwag siya mga Tosino girls, Sagtuho girls. Shoutout is my love is the Gribet Supply sa my Curie Pharmacy. Sa itong mga kaigsoon ng mga habal-habal driver. Shoutout kaninyo nga ito na. Joseph Sorinio, Ipen, Rimardiget, Dong Janway, and all. Kumusta man mo diha tanan. Ibeka driver, public and private utility vehicles, drivers. And of course, mga nagkaraya mga ahensya sa gobyerno, mapapribado man, mapapublikong nga sektor. Happy listening kaninyo nga tanan. And of course, ako mga silingan diha, nilang Tico Tinong Junior, then LC, Nong Ronnie, Billy, Charita, shout out ni Sir P. Isde. Nina Mardia, kumusta man ng no more. P. Jonah, Bro Alfie diha, kumusta man. Bro Jarell and family, ni Father, ni Mother. Shout out kininyo diha, kumusta man. Okay ra, way ulan diha sa atua or diri ra sa tayasan.
1: Kuya Pud!
0: Ay! Dili loy, oy, importante nga pasalamatan ginatong Ginoo sa ulan. Kaya di ba ito ka maong himog ulan? Mag-shower-shower man ta, pero diligid kita ang gayo mo sa ulan. Di ba? Muna yung it's a miracle. Mr. Yusong mga butang din sa kalibutan. Alright mga ka-star, ano din yung planning song i-request? Mamagin ni ang ipa-play good ni Tikote at mga silingan di halubat na ba?

balik mga ka-star pagkapaspas ang oras mga ka-star. Bago pagani ko nilingkod, last dos naman days ka po noon. Grabe, nani kapaspa na sa ang panahon. Morata gilagas. Gisingot to gigalas. Oo, may pa si Mike kay kakaon na. Mike is eating midnight. Oh my goodness. Yeah, para mais mga ka-star, salamat kay ayusin niyo nga pagpaminaw. Sunod na po Domingo po hon mga ka-star sa programang Music Atawa. Onya kanang happy weekend kaninyo nga tanan. Yeah, and of course sa pahabol na to greet po si Madam Jerry Entroso. Kumusta mga kadiya, ma'am? Yes, ay malimot ba ko ni Ma'am Susan Biranio po sa silent listeners na to. Naapo to'y taga-num-num silang ya, Lourdes and family. May nga pagpaminaw ninyo di ha. Mama Scarpy, Ma'am Aileen Ganaganag, Sir Danilo, Nanay Erlinda Aliho. And of course, ni Ma'am Nele Aliho Altatis, ni Sir Lorito Luta. Sakto ba to, sir? Lorito Luta. Sir Domingo Calomba, shout out. Sige mga ka-star ni Sir Linard, Sir General, redouble shot at kaniningwa tanan. It's time for me to say bye-bye mga ka-star. Ay nani kapaspas na gidang panahon mga ka-star. Catch me tomorrow sa programang Morning Pasad alas 9 media tama na alas 12 sa kautuhon. Monday mag uban-uban ta. Kaya mamasada na sad ko sa kahanginan. Ay, sa ngalan sa mga station manager, so ayan na nila ito. Og sa kinatibok ang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sa gyapon kinilang si Maria Bunanera. Ako miingon na bisa na luka pa kaman, barog og padayon sa unahan. And God bless ka na itong tanan mga ka-star. Oy, matod pa diri di pahapol ni 5226 sa 5228. Aha. Alvin, natapos na ang tabel ng programang si Bye Bye na Idol. Si Bye Bye na Idol. Kapaabot siya ko sa akong paboritong programa ang mga lama sa kagahapon po at batot pa niya. Anyway, salamat ka ayo ha. 5228. Sige, bye bye. Amping og ampo. Happy weekend. I love you. Masunod na ang musikang Pinoy.

Remix. Love song.

0: Unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa dong?
1: Ay ayaw sa apa da dong Manmax. Ilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ni ugma.
0: Uy dong buyaks, wala ba ka kay balong at dako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
1: Mao ba dong Manmax? Sige dong, dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Lugka Biscay ug kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: man ka naabot to. Uy, bay, kahapon lagi ko niabot.
1: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri ani Ron.
0: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
1: Uy, anong undang man ka? Alakang sinakang.
0: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
1: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
0: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gyapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: May kagayunan pa nga mubalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananumok kahoy aron mahinay-hinay o kaali mang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinundom, yatud ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko'y kuha dong. Kagdong na yun among laton, sudanan sa bukas.
1: Hala, di ba istaan nun makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dakat?
0: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
1: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mapalit sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
0: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
1: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
0: Maugyo dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
2: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bebe, nakauyab naman kita karon, Bebe. Mag-menu na ta, Bebe.
1: Ayaw sa, Bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung mag-menu ta, kung sa may ibuhin nato sa itong mga anak, wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na, Bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili, Bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya taog maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Tinoo, salamat yung taon, salamat. Makana, lamin na ikan ay bitayo nun. Ano, gandam na diyang PC. Kay in public, bitayo na ka. Niya mo abot na yun ang prime minister. Sige na, absuelto na na. Asos, murah ka. Imagine na ko na rin. Nana ang berdogo, gadana sa kanang wasay nga puting dako ay putol si mong liog. Nunya, mubarog dayon ang prime minister or ang emperor. Ayaw lagi dayon. Tagay lang sana siya chance. So, Ginoong. Mao na gigamit si Ginoo. Ilingya na sa dimong tupad. Ing na mauna nga buhi pakakaron. Ing na mauna ang hinungdan nga buhi pakakaron kay naluoy ang Ginoo nimo. Mao na nga makapangutana ta nganong buhi pa maning tawhana karon nga purti maning pangawat og kwartas atong nasod. Trillions man ang gipangawat ani mga tawhana nga magsigi pagyog papriso sa mga wa mangawat. Sila hinoong nangawat mo pay kusog kay mo papriso unya ang wa mangawat mo ilang ipapriso. Sila nga mga nangawat mao hinoy mo pa impeach sawa mangawat. Ngano man? Nga mulampos na ba sila? Ngano man na? Ngano wa man sila mga matay? Naahinooy driver in tawag habal-habal nga naningkamot nga mabuhi, maumanooy pat yun. Naahinooy mga naningkamot pag-drive o taxi, maumanooy pat yun. Nga di raman, wa raman. Mauna makapangutan na ta. Nanong ni apamani sila tungod kay naluoy ang Ginoo. Angay bang kaluyon kini mga taong nangawat og trillions sa atong panudlanan nga purti na ginhinong lisura nato na nga matay pang atong mga isigkatao tungod atong ghost flood control o substandard nga flood control, purti ng daghanang patay tibok Pilipinas tungod aning ilang pangawat aning flood control niya. Wa ra ba imbestigahi karon siging focus adang impeachment. Unsa man gusto pa mong mabuhi pa ning mga tawhana? Gusto pa mo kusga yawa giday mo? Yawa mo eh. Ang Ginoo, parehan mo ito. Mga tao sa nasulugoon, Lord, ibto na namo mga sagbot. Ingong Ginoo, ayaw ibta. Pasag nila na nga magdungag tubo, muabot ra ang panahon sa pag-ani. The harvest time. Sige, ngilingay mong tupad. Ing na, dunay pagpangani. Anihon ra ka. Jadin akakabalibad, ala. Di ka kabalibad. Usa sad na kakamatuoran sa tong kinabuhi nga naa gitay schedule nga ibto na ta dinis kalibutan. Unya kanang pagpangani adto na dito buwagon ang sagbot ug ang trigo. Ang dunay bunga dadon sa langit. Ang way bunga kay dahon ra isugba sa kayo. Ang mga kawatan asa man isugba atus kayo. Ang mga sigig palit o mga raffle tickets atus langit. Kanang ni undang nagpalit o raffle ticket asa man ibutang? Ambot gano nakapalit lang kausaw niya ni undang na basin ambot lang ka no. Pero kana yung mupalit yung raffle ticket, bahalag wa na gikaon, asa mo na? Atos langit. So, matod pa sa unang pagbasa, Ginoo, imo ming gipakitaan na maod ay naiangayng batasanon sa tao ang pagkamaluluyon sa iyang isigkatao. Maluoy, Ginoon, tata. Ako, wa man dyan ko mag-ampo nga maimpirno ning mga kawatan. Malipay raman sa ko nga magkita-kita ta dito sa langit. Di ba, maingon din tayo, gabot sa langit ba? Ikaw man itong nangawat, no? Niya, maingon din siya, bitaw, ako itong nangawat. Kaya, wala naman na, dayag naman ito sa langit. Pilag yung nakuha ni mo itong malita. Siya, mga bitaw, tintal yung gawa ito. Mga 12 yung kamalita ako na dawat. Siya, may gani, nalangit ka, no? Anong nalangit man sa kanga impirnohonom, takikang buwanga ka? Ano? Siya,
grabe yung kaluoy ang Ginoo. Ana, niya ang katusang ilang gipapriso, pananglitan ron, si Jinggoy ba ron? Mamatay lang sa nas Jinggoy niya. At to dito, niya magkita na sila sa nagpapriso, ikang buwanga ka, no? Imo chukong gipapriso. Niya may ngunin siya, sa ilo alan ko Jinggoy, saon at tintal ko siyawa. Ay, may gani, kikaluyan ko sa Ginoo. Siya, aw ako, bisag imo kong gipapriso, mauman sa to'y nakapalangit na ko. Ando, tano, sana all. Sus, pag sod di mus langit, kani palit man ka grapple ticket, di namatay ka. Pag human, sod ka sa langit, pag sod yun di mo dito sa pultahan. Eh, doon naman dito yung registration, no? Kana mo register man ka dito. Sus, ang imo yung gisundan pag register, ang kabit mas imong bana. Hala, ni aman yung buang dako dito. Ana, niya yung mingod ka, ngano ni aman ka din eh. Pero di naman kung nakabati o kasuko dito kaysa sa langit, ito anong mga kasuko. Oh, wani ka soko. Igo lang kami. Alam, niya lagi ka day. Ano yun siya nga? Oh, tuwagan ni imong bana. Gauna. Kami may gakuyog. Oh, kami may gakuyog sa kong bana. Isa, okay. Dito mga Miss Purgatorio kaming duha. Ano, niya ikaw kay buutan man ka ni Dritso Ramang Kadiri. Dugay-dugay Miss Purgatorio eh. Niya, ambot nga nung nagkuyog masagin may pagsuhod. Alam, nindota no. Niya may ngunin ka, sana all. Oh, di ba? Ya, okay na ninyo, mga asawa? Okay, dili. Sabi ka mong mga bana, mananglitan ro, nung ang imong asawa nakapangabit, niya pari pag yun ang nakabit. Ano, ano? Yan, namatay to sila. Ano, sus, pagsod ni mo sa langit, dito mo ang pari, nagmisa pa. Ha? Niya, ang liktor, ang asawa, ang yapon ni mo. Eh, baby, unsamahan, mo okay ka, bana? Di ka mo okay, di ka malangit. Muna, maluloyon yun ta. Unya, di man nina to kaya, maunang niingon ang si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, ang Espiritu Santo maoy mo tabang nato, tagaan ta niya sa grasya nga maliwatas Ginoo nga mahimong maluloyon. Muna, diri sa atong tubag sa Salmo, unsa man, niingon ta diri, Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Kita san mahimo sa tang maayo ug mapasayloon. Ako mo pasaylo ra gyud ko ninyo bisan pag di kayo dako ang inyong gipalit nga raffle tickets. Total di man sa gyud mo kadaog kay gamay ra man mo gipalit, no? Og gusto gyud mo mo daog ubay-ubay ha, ana no. Matanawa pila pay atong halin karon. 45,192 pa ka raffle tickets. Pero pakpaka na to ang namalit nini. Salamat kayo. Pagkanindot o daghanon lang gidon tani. Kutob na lang ni karong July 25, ha? Itong pagpamalit. Sige, panuroy mo. Naidaghan kayo na ito. Nanuroy tickets. Niya, pamalitsan mo. Pinaagi sa atong GCAS. Pinaagi sa atong kuan. Kaning bank accounts, kwarta padala. Ana, karon na pay time, no? Hangtod pa ni sa alas 7 sa gabi sa July 25. Maligya tag tickets. Anya, o kamo sa mga online, kutob rata July 22. Kung gusto gyud mo og tickets, July 22 rata kutob kay process pa mananamo in town. Amo pa ng kubrahon, ana, tanawon pa na sa bangko, sa GCAS. Pero, o gusto gyud mo mupalit, o gusto lang yun mong mudunin, dako kitag panginahanglan karon sa ato lang pista, nagkinahanglan patag mga 3 million para atong gastuhanan sa pista das premium. O, di ba? Dako-dako pa na yun. Ano mo ramamog na luya? O niya, ang atong bell tower, human-huma na, bayruno na lang na nato, niya ang atong adorisyon, hala, magsugod na tagamit karon. Wala mamugwa malipay. Mugamit na takaroon ba? Iguman aning misaha, magdaan na ta dito sa atong consecrated host para mauna na dito. Pwede na mo makabidjil diha. Hangtod alas 9 o anas gabi, alas 10 gabi. So open na na. Pero muhangyo ko sa mga kofradiya. Kofradiya, naminaw mo. Pag-assign yung mag-usa diha katao nga maoy mo maglingkod lagi siya diha, unya maglimpyo-limpyo, ha? Kada adlaw, mag-shifting lang.
hangtod

kagabi eh. Nga umusod mo diha, wa manay mga lingkuranan ang inyo regyong buhaton, lingkod, luhod, ana. Lingkod lang mo sa lugba, hubua lang inyong sinilas. Nga kamong mga dili na makalingkod, di na makabarong, ambuton saon ka na ninyo, bitang. Ato na ato lang pamutangan diyan ko an mga lingkuranan pero napay mga kuwang diha sige pa taog dugang no nya suggest lang sad mo sultihi lang kanang magbantay diha may untag na lingkuranan dadi lang sad nga tong mga lingkuranan naman tay mga kuan diha mga monoblock ana ha sa pagkakaroon pero ato pa nang isigig improve napay mga adjustment no diha tingali na panahon nga ato usang siradan pero mugamit na tagsugod karon. Salamat kay ninyo, pero wala pa na mabayri ha. Gamay patag na bayad, anak. Muna, palit yung raffle tickets. Nga, napadaya atong CR. Lisod kayo, ilakaw ka rin. Na atong CR diha, ato ng trabaho onsan. Padayonon ta na. Nga, napatadihay Walk of Apostles. Nga, pa'y atong bangko nga ilisanan. Daghan kay tagpanginahanglan. Muna nga, maluoy in taon mo sa atong parokya. Niyari diri si Archbishop Abit niya tong gahapon niya lingi-lingi siya in siya kay nakariman siya diri katong mo pa bag-o pa ko diri karong pagabalik niya isa halagrabiha ani siyan siyan naman mag siyan siya ninduta sa inyong gibuhat congratulations ninyo ha ala siya ugma balhino na ka wala pa siya ningon pero wala sa takaybao ana pero nalipay kay siya nipay yun kay siya yun siya nindot yun no kanabitang na atay panghuna-huna mo niyang isulti ba kita bang mga pari nindot yun na maghuna-huna ta sa mupuli nato na ato silang tagaan o maayong facilities ano na yung mga panghuna-huna sa tong obispo yun siya nindot na kanabang dili ni mo tagaag kalisod ang mupuli ni mo ano wala maraming kamot lang taan eh. Nya, wa na ramamoy suporta sa akong social media platforms, no? Klaro kayo, wa mo irog ang akong subscribers. Pila na may sa taon? Anong irog ay gamay ay? 297,000 na atong subscribers. Sige, saan mong view, like, share, subscribe, ha? Kay gawas nga ato ning mapaambit sa uban, makasabot sila tanghaga sa kinabuhi, makapaminaw sila sa atong mga humili, mag-guided sila, maka-income sa tagamay para gihapon sa parokya. So salamat kayo. Nya nga to sang official Facebook page mao ang Santiago Apostol de Compostela. Nya lain pag yun nga paagi nga kamo makatabang sa simbahan, suportahin ninyo kining among Sub Filisco, kining amo bang project sa among cooperative din ako maoy chairman karon sa board. Kining Sub Filisco na amihimoong Columbari 6-story building ni di pa lang ako mapakita karon din he nya ako na nang gipalingko dias gawas ang mga distribute na nabakaroy distribute yung mga leaflets mag nag pre-selling nami karon sa mga Columbari 70,000 80,000 90,000 ang kada niche nya mo increase pa na siya into mahumana na mo increase na ngadto sa mga 70% or 80% ang increase. So, pahimusli ninyo ang pre-selling. Daghan kayo mga privileges, discounts, mag-term, naway interest, no? Basta pre-selling period pa karon, ha? Unsaon man pag-contact, contact ka lang ning ato mga admin staff na din himangangan o number. Si Raquel Jacobi, si Maria Serelina Tan, si Shame Odirio, Bernardo Jacobi, banana ni Raquel Jacobi, o si Hinara Laborte. Kaning maong project para gyapon ni pagpalambo sa atong katilingban. So din his parokya, o dito sa akong previous nga parokya, gasigit ang padayon o himong projects para sa kalambuan sa katilingban. Nagkinahanglan lang ni Og, gugma sa pagpaambit nga mubunga kita dili ta mahimong sagbot mahimo tang trigo ang ilhanan nga kita trigo na atay bunga ang ilhanan nga kita sagbot wa tay bunga.

Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako.

0: Unan ang kalipay o kalinaw sa atong kaminyoon tungod sa mga pagsulay, mga responsibilidad o mga kakapoy o pinaagi niining marriage encounter, atong kahatagan o higayon ang atong pagkamanagtiayon nga makapahuway, makiguban sa usag-usa o labaw sa tanan, makigtagbo sa Ginoo nga mao ang sentro sa atong kaminyoon. Pag-ampo o panghinaot nga kamu musanong o muingon, yes sa maong awhag o mamahimong sulugoon, diha, dinhi sa parasan sa atong Ginoo. Sa dugang pangutana o impormasyon, ayaw
1: ang mga tao nga nialagad nato karon ining misa, ang ato dihang mga pimag sa gawas, tong kapulisan, ang ato sa barangay Tanods, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, love offering assistants, ang atong mga SOCOM or IT, ang atong sacristans, parish personnel, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o ang ato karon nga Pilgrims and Offerers, Couples for Christ, Knights of Columbus, o ang ni-offer kaganiha maoa sila si Mr. and Mrs. Teodorico Cagang Jr. and family, Miss Sita Mendoza and family. Yon ang kanang mga tanang naninda dihas kilid-kilid, ng kandila man or na mga tent, tabang gitag panglimpyo, niya kita sa mga parokyano, ato sang tabangan og limpyo. Niya kanang mga parking diha sa atong karsada nga naglibot sa atong simbahan o diha sa atubangan, ato yung paningkamutan nga wa gyoy parking bisan og motorcycle, anha diha ibutang nato sa may Plaza Pilar ang atong mga kanang nag-occupy diha sa atubangan, anha unta diha sa Plaza Pilar nato ibutang ang mga sakyanan o mga motor aron ang pag liok-liok sa ato dinhing palibot. Kay mudaghan magini ang tao, dili unta maglisod. Ato lang ng paningkamutan o cooperate. Sa ato ding prosesyon, inigka kuan, July 24, iguman sa alas 5 nga misa, ang atong tanan ng mga kapilya magda sa ilang mga santos, patron, diha sa andas, na nagipamutang naman na deskilid, niya magkuyog ta. Niya ang tanan ng mga tao dinis poblasyon mutampo mo sa pagkaon nga atong pag-asawaan human sa prosesyon. Labi na gid ning mga ipakaon ig humas prosesyon pero og di sad paigo walang sa tay gumbulay. Ang atong pakanon ang dili taga dinhi ig humas prosesyon, ang taga dinhi mao'y mo pakaon. Dili lang kani mga house occupants dinis atong lot. Apil na ang taga-poblasyon, ha? Kay pista na mangina siya. Hinaot pa unta. Manindog. Ang Ginoo, manaa kaninyo.
2: Salamat sa Dios.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 7:18.

0: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok, sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lulog, lola, nanay, tatay, dodong, og inday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong higala sa kangidad. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubod. Adlaw karon nga Lunes, pizza 20, bulan sa Hulyo, tuig 2020 sa Sa mga ka-birthday rong adlawa, happy happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated, happy birthday! Happy birthday! Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance, happy birthday! Happy birthday! More birthdays to come and always good health! Happy birthday! Maraginday, pinaka-the-best sa atong birthday, abdikus ka ng atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre kita nga makalaag! Bisan asa nga lugar, the best na gid kay nangagasa gikan sa atong labawng makagagaw.
2: Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta may birthday, makaingon gyud ta.
3: Lamig gid na siya.
2: Lamig gid na mag-birthday kay sigurado. Makapanog ka
0: mabot sa lubok. Okay, tara sa 52 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadalari gid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Dalirang gid kayo ang tanan. Ngun anak kapaspas ang tanan.

0: Okay, terus 53 minutos sumun makalabay ang alas 4 sa Kambuntagon. Sa gandaan nga mo tawa, gormo text Karambuntaga, open na kayo tong call ang text line number sa atong smart 0969-484-5454. Og sa atong globe 0956-664-7734. Mao na tong call ang text line number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay andam gina nga matag og maayong pagtagan. Konbay mo, timplan po mo ni gatas, pakanon mo gumba, aron mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kada pagpanabi usay makayusay pod makadaot og manabi mangani kada regyong makaayo. Para hapsay og malinaw ng atong kinabuhi. Kumusta? Sa patakasik bit na kalungsod na binagini sa atong lungsod sa tayasan. Good morning, Godward.
1: Bangon.
0: Diyas ay malalod, Libertad, Yolgan City. Good morning, Godward.
1: Bangon.
0: Diyas ay ayongan, Binday, Manoy, ug sauban pang kalungsuran. Kababot sa atong signal, karong buntaga. Good morning, Godward.
1: Bangon.
0: Mauna ta kay buntag na. Ibta-ibta na ang mga iligtunod. Sa mga naguwat ng taop ng taroy, pag-ibta na kay buntag na. Pataop ang magabi, ibtunod ang mabuntag. Kay pasigma barrios, maghang. Yes, because isla kita kong subok. Good morning, Godward.
1: Bangon.
0: Yes, tumanog, grunda. Aligna pa dyan na tila mga biyok sa mabuan pang kalungsuran na mabuan sa itong signal nila napita. Good morning, Godward.
1: Bangon.
0: Mga natakay, buntag na.
1: Yeah.
0: Musta sa matong matindirang tindero. Sa itong matagsatag sa mga public market. Sa itong matindirang tindirang isdaan, mularan, kananan, utanan. Mata all vendors. Good morning, Godward.
1: Bangon.
0: Musta sa matong mga drivers, sa itong mabas drivers, pickup drivers, sa malabal drivers, any kind of drivers. Good morning, Godward. Mga natama si Kat kay buntag. Musta sa matong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-umas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, Godward. Bangon. Buntag ng pagbalo, importante kita para kita makapadayon pa sa pagtrabaho, makapadayon pa ta sa pagduman sa atong mga tagsa-tagsa ka mga pangandoy. You need to wake up, continue your dream in your life. So wake up early, for grace is near. Bangon ko tag sayo para ang grasya dool. Murag ang grasya o sa kadangaw ra, ini galop sayo na kayo. Pero ang grasya mga 2 km, agoy murag may lugan pa ta sa uban. Tumatag kita sayo para ang grasya ko sa kadangaw sayo na kuno kay

0: Halop nyo. Halop sa lokal nira, siyarong makabuhi pa. Yung agon, awa, yun din kabuhi ang rasya.
1: Inday!
0: Inday! Puti kayo, iyang saya. Lagi yun sa itong maindayron, matay dito ang mahilig kong saya. Abi na sa itong mapatanon, maghilig kong saya. Sa unang panahon,
2: saya mo'y oso, karon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Enjoy life regular every day. Happy lang kada adlaw, balag dagang problema. You need to smile regular. Don't always think you're from life. Because you know, your face is fast to become old. If you always sad, don't sad. You need to make happy. Happy every day. Okay, sabang kay magtotoy asan may buntag dur nung di buhino op. Kasayo kay nagmata tolas kusina katak ang siyang kaldira yang gibutan tubig. Para makainom kuno og gatas siya ang duha ka apo. Kaya ang apo di pa kape kay sempre katubo kabaya. Gatas pa naman nung di boy. Unsay man ani mong gatas no? Bad ani bay katulis yang bad natong berbrad. Berbrad the best nga pura siya. Tubo mga punta na. Tawo na ganigis kuyla tama tayo minom gatas. Kani galisob lagi. Kay nagpasaw na kape awa na lipay na ta. Wala mi jogretong hay tapi kigamay. Kubod. Kubod si kape. Ako pa sa samahan ni Bayras ng Marnay, no, good morning, good morning.
2: Bangon,
1: by Francis Dia, by Imad Mayra, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon.
1: Oh, yes, sa sitio kakabukay di ayaw, ni Boss Dia, Boss Dindo, Boss Dindo Amparo. Adi ni Boss Dindo Abrancilio. Amparo naman lang Amparo, by reporter muna sa ABCBN. Dindo Amparo, news update. Ay, buta ni Boss Dindo Abrancilio, Dias Barangay, o Dias Barangay Bagto, sitio kakabukay, o bansya kasawa, si Madam Catherine Sorinio, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Oh, ni Boss Dindo Papayre, na ako'y bigal, bayba, ginagap po lagi kay, taong nga barato kay Bakti, lalakan si Tas Pasaw. Bahala kay bigala kay nagsikag pawag. Maligyan mo dikaw kay sikag pawag. Wala sa pa, wala ka ni Boss Dindo kay. Kami ka, maratong patinol, maging isip ka maligya. Maligya mo kayo ni Morag, nalang hatag na lang. Importante, mahali lang yun. Sa kalkansis pasaw. Okay, tara sa lasing kasing kaligit sa kapuntagod sa sitio. O Laguna dahil may buntag po rin mga binsor dia. May langit iti binsor, may likser binsor, may baydan binsor. May baydan binsor nga bagong naulik ikan sa sibo. Nagdala siya doon kasako nga, biskwit. May lang ba joy da, may likser, ni Saira. Akilaw, garbe, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta, kay buntag na. Naigin mo, bangon, para mukaon. Bangon, para balik. Bangon, para mag-CR. Sa itong mga estudyante na iroon.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Wake up, wake up na students because it's morning. You need to go in your kitchen and you need to cook rice and cook dishes.
3: Ano naman gina, maglungag tag kanon, magloto tag sudan, para ang inyong pamahaw, kusgan o makapanugab. Og yes, parang kayo tayo tayasan, may buntag ng Cesar Gabunada dia ang itong higala ni nga manghililot. Anong Cesar Gabunada, good morning, good morning. Ilang Byruel da, Byruel Caldillero. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
3: Bangon na takar, buntag na. Mga dudong, mga onda, mga inday, kapote o paa. Bangon, bangon na taon, mokay, buntag na. Kanin yung apuan, sa'yo kayo ni Bangon. Alas tis pa, wala, bangon na. Bago na ako namo, ingon si... Ingon si... Sa Lolo... Lolo Duterte. Ako na god na. Huwag may buntag mo ni Bay Kukoy Guardario niya. Bay Koy, good morning, Bay!
2: Bangon, bangon, bangon!
3: Kumusta itong kapundagon niya, Bay Koy? Atong higala po ni nga perming kusgan. Kusgan ang bulsa, kusgan ang dughan. Tungod sa iyang walo kabuok bidbiron. Ayokot mong ginisawak ni Bay Kukoy. Pag ni Bay Kukoy, Bayre, anay kong bidbiron, balag may hugas-hugas. Basta kay piraminti na ginaasa ko ang hawak kong sa akong dughan. Kaya muna'y naghatag na akong kakusgan. Nganong kusgan kong mutrabaho? Kusgan mo trabaho maadlaw? Kusgan pong mo trabaho magabi eh? Because of this eight pieces of bidbiron. Huwag siya higala po si Bay Persinit na garganira. Huwag na Bay Persinit pa, Bayre, matay. Usahay, inigabot sa taplin, mag-uold yung ko kay. Sahay si Bay Kukoy, di bang kuatagan niya bidbiron. Munang kaning akong arinula, Bayre, di ginako na ibulag. Kay gamit po ginako na, kaya usahay, makalitag tulo akong luha. Dala pag yung sipon. Ah, okay na, Bainet. Palitan na natin ka, Bainet. Ako'y palit ni mong bidbiron. Pila ka buki mong ganahan, Bainet. Tulo, opat, lima. Ah, palitan tika ko sa kadam truck. Ay, punta rin ni Bay Persinit Garganina sa Sityo Prinsak. Orang kay kabulutan. Sa tanan natong makigalanda sa Sityo Prinsak. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon.

0: Bangun tetap kai pun tanda. Oh, excuse me, boss kuno. You have a text message. Atong pasal ni text message ni. Excuse me, boss. From Nanay Lidja Patinya, atong higala ni nga Pirming Guapa. Tungod kay siya, Pirming Magsaya. One yang bana, Pirming Magkatawa. Kay Pirming Mamakita, ang iyang paa, nga grabing puti ah. Nanay Lidja, good morning, good morning. Good morning, DJ, pakiplay, mabugnaw ang lasang. Mabugnaw ko na ang lasang. Ato na pangitaon na Lidjao, available para sa surprise ang mabugnaw ang lasang. Kaya na-adre na Lidjao, mabugnaw man ang red horse. Okay na, ganyan, maura mag-version na. Mabugnaw ang lasang, maura mag-version, mabugnaw ang red horse. Kanang red horse, bugnaw mag-in na. Samot na inig, kanang inig tulon, makaingon yung kang.
1: Lami, mangyod na siya.
0: Lami, yod na siya. Okay, turas, alas 5:05 na gud sa Kabuntagon. Standby sa dagayta. Mamina na puntag mga awit. Mugnaw ko ng lasang, murag naadiri. Wak na may lasang dire, naadiri mga, kwa naman eh. Disyerto naman eh, wak na yung mga kahoy. Kay hurot nagputol. Oh, gyud kana mga kahoy, di ginatula putlon. Kidako yung kinagtabang. Labi na gud sa panahon, sa tingolan. Makapugong gina siya. Nganong dili. Audit sa ubuhagay ang mga tubig. Walay baha kayong muigo sa atong mga sapa o sa atong lugar. Tungod sa mga kahoy. So mananom tag kahoy. Kahoy ampingan, dili potlon. Atong labang Sabado gani, nanganom kay may kahoy diri sa Sitio Prinsa. Dunay tree planting gipagyan diri sa Sitio Prinsa, Barangay Kabulutan. Daghan kayong nananom, tanang mga departamento sa LGU Tayasan. Pinangulan ni Mayor Bimbo Roberto. Ato pong nakita dito mismo si Mayor nga, nagtanom ni Tabang siya tanom. Bisan lisod ang dalan, ang aton. Dito yung si Mayor ni Tabang siya tanom para sa kauswagan o kalambuan sa Tayasan. Og dinis Barangay Kabulutan, gitambungan po sa mga departamento, sa mga barangay tanod, barangay opisyal, barangay BHW. Og sa mga barangay volunteers dito sa tanan na nanumig kahoy. Ang Sitio Prinsa ron dagan na kayong kahoy. Baso na laman itong mabuhi po. Kaya kusog man itong uwan. Basi ba na ito, ibahaan na po ito. Pero nagi mabuhi ito, imposible kay wala. Region, magtanom o kahoy para iwas flood. Flood control. Iwasan ang flood control para... Unay gano, wak na'y patrol project, kaya wak na may baha. So wak na'y, wala na'y ghost project. Okay, standby tama sikat. Minaw na kitag mga awit. I play a song entitled Albularyong Buta. Request ni siya ni Bay Persinit Garganira. Iya ko na'y pinangod sa tanang mga albularyo. Kay dilit anang tao. O tanang masakiton maayo sa doktor. Napoy uban nga maayo sa albularyo. Unay gyon mag albularyo og panagsa.

0: ang sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagbabalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inyero ng konsepto ng isang produkto ng pampahid sa ating masasaya na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at dinamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng bigati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang pisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapaghawa sa mga may mga masasakit na likod, masel sa binti, braso, sa pagdaliin at sa ating mga balikat. Ibahin ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at yak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasa isabas, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pundagan. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay isang gentil tingkla upang ito ay kanais-nais din panguhin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
5: Higala at paminawon ang testimonya sa nakasulay o nagagamit ang Astasan Herbal Capsule.
6: May adlaw sa atong tanan,
5: Crazy.
6: Ayin sa kutan. So, usapad ko sa makatestimonya ng Astasan Herbal. Kung yaging bulan na adyod ko yung sakit nga TB. Pero na yung nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Tindot siya inumon o dali ragit po tama. Maayos. Which is, itry na ko ang Astasan nga herbal. O karon, kay nainay na akong TB nga. Maragdidi, wala na kayo siya ni kuhan sa kuhan ni Tokar. O nagpatsikapad ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon lang ako sakit. So, napasalamat si kuhan ni Astasan Herbal. Tungod ani, nawag tanggi na akong
7: sakit. Man, tanatupan, nawad, nawag, unan, usap, atong kinikampingan. Kaupan ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Alam sa lingkod ngayon, system, di, pwedeng magyugati, pwedeng pasagdan ng lalagay na batihan. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa nagaan po sa diabetes, insomnia, hypertension, bukod po sa kalabasan, upang pangbalatian ang inanaw na paginom ng Dragon Fruit Gold Capsule, katahatag kahubay sa stress and anxiety, maayong patulog o digestive function sa atang bagkong nanamang antos man na po ay talagang mong isuwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, malagod ba sa niyan dos mong makasul. Dragon Fruit Gold, 12-in-1 capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, in Mindanao.
8: Pagkakasin ang sa ng

0: Welcome back sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon Kauban Yapon ng Igala sa Kagidan ba? Huwag na mo'y otang ba? Huwag mo palit ba? Ano rin kasimple ang atong kinabayag natin kwarta mo palit o kwarta mo tatayang kalimot sa pagbayad sa tindi ano nang isyabot sa ali nalingag nga atong oras 22 minuto sa magkakabayang alas 5 sa Kabuntagon atong malulog-lulan na nagtatay doon ako ginday
1: bangon
0: bangon na ta kay buntag na oras-oras na gin para mang mata oras-oras na para ibuka ang atong nagtukabang abata alam kong matang portante lang yun makabuka huwag makita ninyo ang kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Okay, rin ito sa atong kapalaran karong buntaga, paminaw pamati kay ato nagyatag ura-urada.

0: Agosto 23 hangtod September 23 Virgo. Makabot ni mang usa ka tumong swerte numero og color 3 to 9 og silver. Og gadtong atong kapalaran or katunga sa tong kapalaran katunga at ang atangil ninyo nyang taod taod. Kadtong mo ang kapalaran gatod ganto sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tong kasukasuan dili kay he. Arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bago-bago. Launa tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan ka uban ang Astasan Tinorganic. Mas tasog santon pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan Baratola. Ang Astasan na palit siyang masuking butik kadool sa inyong lugar. Yes, barangay Bago Tiyasa na bilabol sa batong Astasan Herbal Capsule diya sa panimalay ni Sir Boyax na biyog ka rin na. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabuntagon diya sir? How are you your morning sir? I know you're always okay because of your coffee. Okay naman ni Sir Boyax na buntag tungod siya ang kapi. May wagang kapi kada buntag. Alang para ligon, kusga na nga itong lawas. Muinom gitag kapi kada buntag. Kapi, kapi, kapi. Sa ganan nga mugwapa mabuti mga misang panit gamit ang ayos sabon beauty soap ang bagong sabon nga pang pagwapa skin friendly organically blended ayos sabon beauty soap ang pagwapa nga dili isog sa panit makapaputi makahumok og makahamis sa panit adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A lecithin collagen og mga nutrients nga maoy mapaputi og mapahamis imong kutis natural. Ayos sabon beauty soap mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, itong oras. Alas 5.34 na gyud sa kabuntagon. Tato malulog lula na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Namangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata. Oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad. Paingon sa kusina.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: May tak ang natong madagkong kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom. Butangin ay nung tubig para makainom og kape si dodong o si inday. Kanang kape the best mong gina, mawag na itong pangitaw ni Nigmata na ito sa Sayos Kabuntagon. Oh, nagiyon nga kape. It's good benefits to our heart. To avoid the type of diabetes. To get long life. And to get happy every day. So what are you waiting for? Drink coffee every morning. Dapat ko nung magkape, kape regida ayaw sa guli gatas. Kahit sa gulat ko nung mga gatas, dili ko namayo ang resulta. Magpiyong ang usang mata, ang usang magsiga. Ganan mo, ana, your one eyes is closed and your because one eyes is open. Ay, kala, Ed. Because of coffee and milk. Okay, tara sa 5:35 na gid sa kabuntagon. Standby sa ta. Amina na puntag pang kabuyan showcase. Mabalik pa si Byri. Karong taon-taon.
2: Coffee mix, coffee mix.

0: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod gyud.
1: Sugod oo.
0: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una dahil na
1: ikat 180, 200.
0: Muna yung blood pressure ni mo.
1: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
0: Karon, wala na kay laigi.
1: Wala, Jun.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka to. Ay,
1: dugay na ang mga pangalan.
0: Asa na pwede nyo sa Tayasan, ay?
1: Matoo.
0: Barangay ang mga sa mga Mindanao, sa ikasulti mo nila, ay?
1: Oo, di mo gamit sila. Mayroong kabalo sila. Mayroong sa lawas.
0: Mayroong Amigos Coffee. Limod yung napamatulag. Salamat po, Idol.
2: Mga pinatama!
3: Ako si Christita Elma, the war. Ganang nagpuyo sa kadangan patong. Dagan kong gibati tungod sa kwang sisa. Aning kidney. Nga, malipong ko. Taas akong dugo. Diyon, kanang masakit akong dugahan. Pag minom na kuhanin sa usaka sa siya, ako ganang itong atikan. Kwarta, wala-wala. Biyag ko. Pag minom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit akong puso. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kayo.
4: For a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Catlas Dumaguete, the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rents of fully equipped air conditioning, Wi-Fi, and solar power, self-catering, and the facilities surrounded by 24/7 built-in CCTV. Located at the Anday Kaya Galinaga, near Food Net, Inago Bye Bye, beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete.
5: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4 Plus Tungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit ang non-prada nga UID and non-herbal katol, non-coffee. O nagpasalamat sa inyong product na naayon na ang dibati sa kaunanay sa iyang lapalapa. Nakasakit siya o katol na kanang iyang dapation. Pero sa pag-inom niya sa non, nawala na dayon ang katol. So, binimpin lang ko siya mamagdaghan. King salamat, Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: Ikaw may gusto ko. Ano nga kung nga may umbang. Alright, balik tayo sa ating programa. Kung at sa kabuntagon, kaubad niya po nang igala sa kanilad. Hindi lang siya paboritong istasyon, 9th FM Star Radio. Basta na ka-star, sikat na sikat dito. At oras 15 minuto sa manakalabay, ang alasin ko sa kabuntagon sa tumalulululah na nagtatay dudong o kinday.
1: Bangon!
0: Mangon na takay buntagda. Oras-oras na gin para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong mga mata. Alag na kong mata. Importante lang yun, makabuka. O makita ang kaanindot sa kusina. Na puno sa lechon. Kani mong mosayo da? Muraka. O halolokay day. Malindot na kaya mosayo da, muraka usaka. Usaka. Sama na usaka kuhan. Walang cancer sa lab. Okay, sa mga malikod ng expertise na matutukin yung tiket kay Basin Gusabon sa mga mananaog. Sa itong resulta, kapong adawa sa alas 2 sa hapon, 904-904. O sa alas 5 sa hapon, 608-608. O sa alas 9 kagabi, 987-987. Magkadwa itong expertise. Resulta, kapong adawa sa mga nakadaog. Congratulations. Kadto mong sugar trace gatod dito sa Dragon Fruit Plus 650 mg tension sa manito gerbang abrato tik tibuna ania sa tong masuking butika ang naban og maski pabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule dili kamay na pagkasaligan sa kay misog sa panglawas ay balati ang kamat wala pwede gid kamo makatuba ayaw wala ta nga ang imong lawas bubiga ipanalipik kadto ay pag Dragon Fruit Plus sus mong pag Dragon Fruit Plus herbal capsule pwede sing masuking butika dili sinyong lugar al kasi sa tomas corbit sa mga indarana alang sa kasayuran ang kasagalang hinungdan sa pagsakit sa tababukog tungod malutan ug pagbato ug arthritis sa iyo maguban patungod kada sa nakulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay tatay pag tumarkaron sa masaligan nga vitamin C ang alkasidil kalain vitamin C o patin o sa nahanap di matasal kasi protektado kada sa pamanit amis pagit ka palit si masuking butik kada olsin yung ilong ka dalang patrebal kopi mix sa insulin plant nakatilaw kada ba sa lami ad humot ug herbal pagit nga kopi anya dagi pa ila ila ang pinakabag ang herbal kopi dalang patrebal kopi mix sa insulin plant sa dunay high blood diabetes arthritis sa kolesterol dili katulog dili sinya kinga ayaw sa mga sakit og balatian dalang patrebal kopi adunay dosi ka mga herbal ingredients kinga kapit tambal kini dalang patrebal kopi lami ano pa si masuking butik kada olsin yung ilong ka

0: Hard Max Extreme Coffee makapokus gan sa tong palawas makapokus sa region. Hard Max Extreme Coffee sa tumasok imbotika do all sa yung lugar. May buntag dari Mamel Galios usa sa sinaligan sa Dragon Pot og sa CEO Pam Catherine Sigurd. Morning good.
1: Bangon.
0: Mamangon na kay buntag na. Oras na para mang mata, oras na para ibuka ang atong mga mata. Morning dapat importante masikat. Unay dako pengkas gikan sa tong labaw makagahom. Ang pagmata sa sayo sa kabuntag. Salamat dito na makamata pata. Morning dapat pinaka importante dia. Morning pinaka the best. Make up early every morning. I'm going to go to the right. Dari barak sebulan September 24 sampai Oktober 23 libra tabangan kasih mengi dalas rating merah color 156 open. Oktober 24 sampai November 23 Scorpio ayau panembalinga ang itabok kali antok.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Aray na punta sa ang probinsyana. Ang probinsyana guwapa. O grabe kapote ang po. Gandong mga kapalaran gatad grato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee ag Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga naglain-lain nga mga sakit sama sa high blood, diabetes, bukol-bukol. Og uban pang masakit nga gambing sa inyong kalawasan. Mag Amigos Coffee o Amigos Capsule da. Diya sa South Cebu, available at Amigos Coffee o Amigos Capsule des Malbual, Malbual Pharmacy, SJ8 Pharmacy. Des Bajan Botica, Santo Niño, Ligre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan, Mikior Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Ilmo Pharmacy. Diyas de la Gitrade Pharmacy, Eds and Reds Pharmacy, Malabuyok, Sintod Pharmacy, Runda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Botica Marga. Diyas Tumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Botica Marga, Mantalongon, Botica Marga. Diyas Tumanog, Bito On Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis, Pharmacy, Happy Jack, Reshare Pharmacy, Ogdias sa Barili. RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Bogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee din na dapita. Og din sa Negros Oriental available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika do all sa inyong lugar. Og diya sa o din sa Longsud sa Tiyasa available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa X-Pharmacy, Kiore Pharmacy or Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Okay, Toras, alas 6 impunto na yun sa Kabuntagon. Rinita sa itong balitang sports karong Buntaga. Pagdat sa kusog, pagdat sa otok. Pagdat po sa puson. O Giannis, masaligon nga makabira og laing corona o bansahin. Ang two-time NBA Most Valuable Player nga si Giannis Antetokounmpo nagtuo nga ang Miami Heat may labing nindot niyang tsansa aron makadaog og laing corona. Bao kini ang gipadayag ni Giannis human siya formal nga gipaidayla ni Miami Heat President Pat Riley og coach Eric Spoelstra isip bag-ong membro. Bag-ong membro sa Heat atol sa Osaka Press Conference kagapon o niyatong labing adlaw dito sa Casilla Center sa Miami, Florida. Sa wala pamitapon sa Miami, ang 39 anyos nga si Giannis miduwa sa tanang 13 katuig niya sa NBA uban sa Milwaukee diin siya may average og 24.1 puntos, 9.9 rebounds og 5 assists, 1.2 blocks og 1.1 steals matag 2. Yadtong 2021 gitabangan niya ang Bucks pagsakmit sa labing una nilang titulo sud sa 50 ka tuig. Naapil siya sa NBA All-Star guard or All-Star sud sa 10 kay gayon. Daimong regular season MVP niadtong 2019 og 2020 og gibayaw nga 20 or 2021 NBA Finals MVP. Magandang itong balitang sports karong puntaga. Giannis Antetokounmpo. Ina-out siya nga makabira lagi corona. Dakong chance kay kanang Miami Heat kusga na punne. So dakong chance nga makuha nilang corona pero magagisag kalisod. Kay kanang pag-champion sa NBA masikat di igid basta-basta. Daghan kang agian. Daghan kang mga tunok kay mga agian. Usa ni mo makuha ang kampyonato. Nagingon nga huwag mo champion mo nagingon swerte. Okay, gantong mulit ang sports gatad kato sa Shibay Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranay nagtambal, sulay ang natural nga pamawagi or pamaagi pagkumasay gamit ang Shibay Sinchal Oil. Ang Shiva Essential Oil palit yung masuking or Shiva Essential Oil hinimo sa virgin court oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maumasagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, anti-

0: antibiotic tungod kay aduna kay lauric acid nga makita sa bisyo. Ya plus tang kinis apektado nga parte sa imong lawas sobra og masay shiva essential oil ang plus nga umot og epektibo. Shiva essential oil palit sa masuking botika og tindahan. Og dinhi sa lungsod sa Tiyasa na bilabol atong shiva essential oil diya sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available lang itong Shiva Essential Oil diya sa Bit, Sari-Sari Store, in front of New Maya Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tiyasan, available sa itong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyak. Labiyog ka rin na. Sir Boyak, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kapuntagon diya, sir? Tanan natong makigalaan diyas Barangay Bago Tiyasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Loud and clear kayang Star Radio di na masikat. Pinagi sa hook up sa 99.1 Star Radio Bago. O gusto na mga teachers diyas National o diyas sa Bago National High School. Good morning, good morning. Sir Makinindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip. O gusto na mga excellent teachers diyas Barangay Bago Tiyasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Ligyan ang pagbangon, importante gina para kita makakaon. Og pamahaw, paniod daw pa niya po. Kanyatong tiyan masikat mukaon, gini mangita ang gini kaon, katulong sa kadlaw. Kaya ka kaon, gutuman. Kaon, gud mo, kaon, kaon. Kanyang yung kaon, tamang ginawa. Para og mo, isama nung mo pirma ni San Pedro. Maka, nung up. Okay, nagkita ko ras, it's time to see bye-bye. Nagyos, astalan tayo ng makikilarong namin sa Star Radio. May buntag din yung tanda. Bangon na ta, kay buntag na.
1: Bangon, bangon,
0: bangon. Bangon, bangon, bangon. Sa sitio ng bukay, may buntag din doon. Abos din doon, Abrinsilio. At yung galang ako sa kablogger. Abos din doon, Abrinsilio. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kauban siyang asawa, si Madam. Madam, Katirin Sorinio. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Diyas sa sitio ng bukay. Itong makigalan diya. Sa sitio ng bukay, barangay magtuhaw. Dayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Lang busdigoy da, busdigoy Herodias. Lang bayrid di Herodias. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Kapitan Romel Mayagma. Good morning, Kap.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Totski or Tito Tirano. Totske, good morning, Totske.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa mga kaubanan ni Totske diya sa Waterworks. Mga kusgan nga mga kauban. Og ni Totske pa, Mary, shout out yun ako mga higala. Kaning auto brush itong imong nailhad. Sa mga kaubanan ni Totske sa Waterworks. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ay, labi na ni Bay Daguhoy diya.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bay Daguhoy nga kun, Bay Daguhoy kuno nga kaub, Daguhoy og, sa mga kauban ni Lapu-Lapu. By the goy, good morning, good morning. Bye.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Tanan-tanan mga kaubanan ni By Totski. Osa po ni By Totski, nakitaan po na itong nag-getpay gayon nga. Itong tree planting activity nila sa sityo, Prinsa, Barangay Kabulutan. Nakitaan po natin ni Totski ni Dugod. Ang kita nung ni Totski na kahoy, pulo kabuok. Ngayon na ni kabuotan si Totski, mananong mong kahoy. Totski, pulo, manakabuok yung mga tanong. Pulo kabuok ni Bay kay... Ay na lang ni sa ako mga apo bay. Ya, mabot pa ginang apo sa tuhod. Ay na lang bay, naas lay gabson, gamong balay. Kunin kanin pulo ka buk, ako giring butag tatak sa mga lad. Kay ako may nagtanong man eh. Ay punta dito. Atay, sige Totske. Squinta ka to'y ligwigi ka rin. O saan ako itong magabas ni mo Totske. May na lang gito to sa apo ni Totske. Ay masunod ba? Muna nang gitagkawin kay para man sa itong mga sumusunod nga mga bata, mga kabataan unan or mga kabata, kabatang gamay. Ito ang adlong sa Baduray Masikat, diya sa City of Prince, kapagayon na yung activity o trip planting activity. Gipanguluhan si LG Tayasan ni Mayor Bimbo Roberto. Good morning, good morning. Ato po nakita si Mayor dito, bisag misulisod ang dalan. Ani ato yung si Mayor, nitabag yung tanong sa mga kahoy. Kauban siyang private secretary, si Bay Ayan Villarin. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og itambuan tinista ng mga departamento sa LGU Tayasan. Og din sa Barangay Kabulutan. Tanan po mga barangay tanod, barangay officials, barangay... Bits, Sabulyo, og volunteers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Labi na ni Kapitan Ayan Tirano. Pinanguluan ni Kapitan Ayan Tirano. Diris Barangay Kabulutan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta, kay buntag na. Ano ba nalimtan? Tiyog mga ok-ok. Waman katiyog ang ok-ok.

0: Og dia satu sinuhan, membuntang lima Madam Jima Cabrera Rodias, Madam Clatri Dama, Wilsa Gana-Gana, Gug Mik-Mik, Booking Kito, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun!
0: Og ni Bay Banwil Bulahan, atong higala gini nga pirming bulahan sa Barangay Kabulutan. Anong bulahan mo na siya ba? Bulahan ni siya, kayang apelido bulahan. Ya, sige pa yung gadagog swertres. Pagkahayahay. Ang katawa abo dyan sa lingag-ngag. Anay yun, bye man. Good morning, bye. Share your money. Okay. Okay, ongoing kiat. Ano ba'y nalimtan? Tingog mga kanding. Tingog bigal. Tingog na po na itong bigal. Atin, ibigalan eh. Gal, relax sa dyan ka, gal. Kaya murag wa dyan kay gamit rong panahon na. Sikag ka o nag pasaw niya. Pa kay income. Relax sa ka na. Stipot sa kagal. Tanon sa tikag kaan, tubig. Sa gula, gamay rang tahop kay. Mahal kay impage. Ya, baboy. Murag mapikis presyo. Ang inaot at masikat nga mabalik ras normal ding baboy na turon kaning precious baboy. Og mahuman na nilang quarantine. Kay sus! Siyag dilit tama mo yag ba? Umtay baboy buhay kay sa pagkawa na itong baboy nga. Umtay kwarta ikaford pala itong pins. Mahal bilang pins. Ya, dapat umuwi itong baboy na atay budget na pang pins. So, kani alang ni sa mga kawan basig mabalik ras normal ding precious baboy. Og mawala na ding quarantine. Usa manis mga hinungdan nga nung walay mga komprador. Kay na yung mga checkpoint sa karsada. So, manginaot nga mahuman na ang tanan. Mabalik normal ang precious baboy. Okay, looy, biya pod ang mamuhi ay baboy. Hinding ani, mumuhit ang baboy, mumahal na pod kaayo. Kay wala na ba kay mamuhi? Pag hindi, magmahal sa baboy, ang mga tao, maingan nyo na pod, buhit ang baboy, kay mahal kayong baboy. Ah, pagdagan sa baboy. Mabot na po rin sakit sa isip. Gapon tayo nag-anad. May pwede na lang yun magbuhi. Kay. Man. Nang ibuhi. Palit na lang nag-kabaw. Mas maing kabaw may paliton. Kay makadaro pa ka, income pa. Ang baboy. Pagkaw ng kwarta. Pildi pa ka. Okay, masikat pa rin kita yung oras. Yaw, yan muntang kabayag baboy, ande. Sa mga maghikay rong buntaga o karong adlawa, manig yun nga, eat wisely. Kaon na yun sinsaktong pagkaon. O dapat kabalugid na sa atong kaunon. Kaon na yung mga healthy foods. Kay good benefits gina. Don't always eat patty pods. Okay ka na mga patty pods. Lami mangyudod na siya pero huwag madamlag. Dili mayo og resulta. So, aray na ta sa mga vegetable. Like okra, talong, kalabasa, o guban pa. Anak ra. Agdes sa HR office day, mayang buntag ni Madam Crismy Ramirez. Madam Crismy Ramirez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sa po ni sa, adto po ni sa triplanting, nakita po na ito sa triplanting, Madam Crismy Ramirez. Manitabang, hindi sa tanong po mga kahoy na itong adlong sa bado. Madam Crismy Ramirez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Okay, sa kalan sa itong station, manager Mr. Ayan Hanialatog sa itong kabanan sa buwat, handos na bintay at subay rin ba'y librado nga mandos o madlaw, mandos po og maggabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Og sa itong kabanan nga reporter, handos 38, Sir Buyak, slabyog ka rin na. Ako nalang mingon na itong alagaran ng labang makagagaw. Samas, pag-alagad ka niya, dindi ka na ito. Og manapod po, magdugdungog lang yapon tagbalik siyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right here, your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapo. testing system, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, lasais, 14.
4: Og siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
5: Ako din si Divine Faith de Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigur, sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CerviCare. Og sa nurse padak.
6: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capiz. Pa wala pa ko nakagamit og CerviCare. Dili normal akong dugo, or sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
7: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tasya, Sikihoa. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon ako gani gito time sa dira wala sa Dios no lian akong mga banod sa akong push on sa likod aning payod dayon okay na pud akong pagkatulog di na ko maga kanang magabi magamata-mata bitaw pasalamat sa kog dako kay nakadungo ko sa radyo aning CerviCare takod sa gikatabang sa akong kinabuhi.
4: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
8: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Toby Baog Palaran, nagtuyo sa Rock Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay nalipay ko sa imuang produkto.
9: Ako po si Alicia Ocasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintayin na gunamo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mo ilong ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintayin na good gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
10: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kung nga ni Patyal sa kuwanga ninyong nga. Tuwain ni, kay para rin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay nyo, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na tubog drive.
4: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
11: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa mga panuhot na kitingkan kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
12: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
13: Ako di ay si Janice Suyanto taga-Kampisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o ng pangwarta ng mga iglumboy uli na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
4: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
14: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
15: Feel the music, Star Radio.
14: Oras sa Star Radio. Lasais. Pointe. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
16: Love you sa maayong panglawas.
17: Love you sa maayong panglawas.
16: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips.

tayo sa makausap pa mayong adlaw na sa pagkatong tanan, mga kaigsoon, ha? Mga kaastasan niya, kumusta, kumusta, kumusta naman mo? Dahil aging engkanto. Kumusta nga to mga pagpanauban niya, mga kaigsoon, ha? Lala, sige, bugnot, bugnot, bugnot. Ayaw mo kalimot ka kiniatong tulumanon, gipalayuhan kita sa astasan. Ang pinakabago o pinakakusgan karon nga herbal sa Pilipinas, mga kaigsoonan. Nagimugna sa Pats Herbal Incorporated. Ang tuyog tumong niini, mga kaigsoonan, nga makatabang sa mga Pilipino, makatabang sa mga tao. Amaang ko niya, mga kaigsoonan, ang lawas nga Pasko kukusgan, mga kaigsoonan. Loyo sa mga nagkadaiya karon nga mga balatian nga muhamag ug mutakboy sa mga tao, mga kaigsoonan. Dinataangay ang kabalakan ug dinataangay mabalaka, mga kaigsoonan. Kaya doon na isolusyon.

mo kastasan, ha? Yan kay... Nagara pa mga earring karon na ini, ha? Unang kinahanglang, bas na. Basko kanuna yung itong mga lawas, mga kaigsuna. Unang atok yung apalikunan itong lawas, pinagi.

katong kagahapon. Nga naman pong nidagan. Pugtaon. Pugbalik ko na mga dunot ng anib sa asoy sa atong mga kagahapon.

Nilubong ko na sa kalimot ang matamis kong pahiyom. Na ganun ay lama naghandom sa napasagdan kong paglaob. Ipugnan ko ang pagtulo ng mga luha sa akong mga mata.

bitti zahle ya. Mga pangandoyog tinguha kaniyanto atong gisawan. Atong gisaaran. Kamag tinambayo yung ay kita hangtod sa tumoy sa utlanan. Apanakawang laman kay gugma mo mitaliwan. Sama sa balas sa kadagatan, gianod laman sa tuya sa balud ang tanan.

0: Char. Iyo. Ayan ba at basahin mo blan. Ano naman kung imamanggibiyaan? Kala sige, karong taon-taon, mga igala, standby mo itong isgutan kining dinggi. Ingola na raba. Kala standby mo diya, umalaman nining mong painom nung.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kahi, arthritis, high in uric acid, high in sugars. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seed. High in sensitivity, 5 times metacarotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa tulsugan, dahil mo lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala no mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
1: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka. IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you.

na garisanin na high fever. O pagtaas dayon sa ilan at mga kaisonan, bantay tayana. Kunya severe headache. Grabing kasakit sa ulo mga kaisonan. Ha? Ang ulo mabuhak, mga kaisonan sa kasakit. Kunya pain behind the eyes.

Lapkan kan wake. Ang sabay, ang sabay. Muto ko bakalang prolotihon nga lapkan takan wake. Na, ay doko anang prolotihon na pray nga lapkan wake, bro. Manu man. Na, na, kumuto ko ka nang lapkan wake, na. Akong angkol. Na, akong angkol, bro. Nawit akong gulang na lang. O kinulat kay lapkan.

kanan. Dahil nung duman ato, nga usa sa mga sagol ni ining ang astasan, mga kaigsuunan, is kining mangustin. Ang mangustin, mga kaigsuunan, usas mga sangkap ni ining astasan. Kunya, ang mangustin, mga kaigsuunan, dapat niya sa kitawag antioxidants. Antioxidants, mga kaigsuunan, makatabang niya nga ma-reduce ang inflammation.

some traditional health practitioners claim that mangosteen juice or extract may help improve platelet count, which drops during dengue, mga kaigsawanan. However, doon na pa yung mga pagtuon, mga kaigsawanan, nga gi

siya. Okay, basig miingon mo nga, ay Sir Buyak, sige ingon nga. Maka wala d'yo kunog dinggi, tambal kunog dinggi ning astasan. So, dili ni panghambog nito ang mga kaigsuunan na, dili pa si Atag. Ang astasan.

ang kaigsuunan. Una nga karon, karon palang daan, uy, batasan na ang pagtumar niya ng astasan mga kaigsuunan. Barato ra kayo, no? Barato ra kayo to ang astasan mga kaigsuunan. O sa may ganahan mo nga magsakit na ka, o sa baka mo tumar og astasan? Ulahin na mga kaigsuunan. Una nga karon palang daan, ato ng paliguno ng ato ang immune system. Okay, mura kini atong puhunan mga kaigsuunan. Maglisod naman tagsaka o punuan sa mga prutas o manguha po tagprutas. Mapay, mudikta na lamang tagpalit o gastasan. Atong tumaro ni kada adlaw mga kaigsuunan, solve na ang ato ang vitamin C. O muna di ang mga kaigsuunan. At walay angay kabalaka, kaya ang astasan mga kaigsuunan, FDA approved. O muna ibantayan gini nyo di ha. Ang taon gini ang produkto.

Kanunay ang atong lawas mga kaigsoonan. Hinumduman na ito nga lawas rin atong puhunan. Lawas rin atong puhunan mga kaigsoonan sa atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Labi lang ang mga amahan diha, maoy nangita diha sa konsumo diha sa panimalay mga kaigsoonan. Kung diha kang amahan, maunay magsakit, problema na lang. Ang inahan po, umuwi ang balatian, problema sa na. Muna nga karon palang daan, ato nang batasano ng pagtumar sa astasan. Ayaw mo, kabala ka nga, makagasto mo kay mahala po ng astasan. Barato ra ka mga kaigsoon. Wala gina sa ginaingon, basta lagani gani mga food supplement. Mahal kayo, pero mga long neck o bear. Mag-ilog pag isa'y mubayan mga kaigsoon. Tama na liha, no? So, asa man mapalit niya ito ang produktong astasan? Of course, naas mga butika, mga kaigsoonan, Visayas o Mindanao. Kunya, naasad din siya sa mga radio station na sakop sa Mapula Broadcasting System. Sama ni ining istasyon nga naa kita nagtingog karon. So, ayun na paglangan niya. Ayun na paglangan mga kaigsoonan, ha? Batasan na ang pagtumar sa astasan. Para kita yung oras mga kaigsoonan, napupos na tong oras. Yan na lang si Buyax Labyog, mingo na lang. Lawas na ampingan kay Maurig Yudni, ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga, murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Sa lawas.

0: with all kinds of just
1: not hiding us extreme
0: now. Para hunkaron lahi na kung itandi kaniyan doon, ilamin na sa seguridad sa atong paglawas. Daghan na ang klaseng sakit. Musa sa atong pakinanagon, mao ang tubig. Musa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Kapasiguro ka, relibyo ang luwas ang tubig kalimang ibo. Tumunod rin Aqua Touch RV Drinking Water. Iproseso sa taas ang kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water. Panalimutan.
2: This is Amapola Broadcast.

0: ang kinangapa ka suway din naman na pag suway mo kay mausap dahil yung lawat malakma dili mo ka po yun
1: ipaparang dinilang good luck mabalik sa gabi at pagpasyal sa inyong mga atong pangyaon ang testimonya sa Wonder Animal Fighter.
2: Ako si Larry Madriaga kay Pudang Guerrero Oro. Nakasuway ko sa paggamit sa Wonder Animal Fighter Ultimate. Kaya na ako makapatid. Dawin namin ako sa una nga una pagpapagusting sa Wonder Animal Fighter. Ako naman na video kinaman ang pagdapot. Pero sa mga iba po aming Wonder Animal Fighter. Dawin namin ang pagpupo. Tapos mas kukupi kayo. Bawang kaya Animal Fighter. Ako din nag-recommend sa kanya nga alaga o makayupan. Nadali po ani kaya Wonder Animal Fighter. Ipikibo kita.
1: Wonder Animal Fighter. Mabalit sa inyong mga suking agrabe supply o sa matindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Hindi
3: nilawan pagdapot ko
0: ayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Cruz Oriental. Doon ako ibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadumog nako aning amigos coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila nako ka adlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa amigos coffee. Katong wala pa makasulay-sulay na ninyo, kaya ko tested nako kayo. Daghang salamat.
1: Ito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Ako si Guilherme Gordo, akong edad, 65 anos. Doon ako'y bukol sa akong Rio. Maraming dako tungon sa akong itong marka. GTX 500 o GT Bio. Ngunit akong imintin, kaya kamera magkikita ng drive ko. Malisayas lang kanadlaw. Basta na may nung ako. Ngunit na pupumaroon sa ako ang bukol sa Rio. Katumuban, nga binigin pati sa lawas. Ngunit makasumbat sa inyong mga problema. Kamay ka tayong basta kumunta sa adlaw. Hindi na sa GT Bio o GTX 500.
1: GTX 500, mabalik sa mga butika. GTX Bio, mabibili sa mga butika. GTX 500, kung si Alex, nagkaligay sa GTX 500. Ako pagdapos sa GTX 500 ko sa akong isis. GTX 500, bulo kakapsos sa buntalo.
5: Isa ka builders nila sa Arubing Market. Muna na po nagagamit sa GTX Coffee. Kaya na nabiyan po daw, hindi kita tama ka ang gisang sa kuwan lang. Nagtapos na nabiyan po sa pagamit ko sa GTX. Pasalamat ang muli kay Dr. Miloy sa liyang Coffee Meals mo. Kasi kulit mo siya ay tinawag sa GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Mga kapatika, mabalik sa kapatika.
6: Hoy, ay resident mo lang at silang buro sa Pamix Gold. Hindi nang asawa po na sakit siya. Kaya kinahilang po siya ng G3 Bio at saka GTX 500. May PC, yan nga, ang nangyari pa ng maganda talaga ang pagkiramdam niya. So, hinahamak ka talaga, ipatikinig. Kung pwede, no, sita kayo sa Penica. Di alternatibo at kumamit kayo. G3 Bio at saka GTX 500. May PC.
1: May PC, ang outline ng vitamin C.
7: Kasi PC, taga-talent siya. Napo yung sumya, dito katulog yung kagabi eh. Kasi sa pitang ulo, ina sa kumanak ma, tumad ko na rin may PC ma. Tumabit ang pupo, itago gabi eh. Sa maintain ako sa may PC, si mana lang. Ibalik sa mga nakong tulog. Naway kong pamina, wala talaga na akong tulog. Salamat kasi may PC, hindi budget kayo.
1: May PC, ang outline ng vitamin C. Mabalik sa mga may PC.
8: The biggest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 7. 7.
11: Og siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
12: Ako na si Divine Faith Rondo sa

0: Yeah, nagpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Servi Care. So, ako ko nag-inom. So, ako ba itong administration? Masigurag sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Servi Care o sa Nurse Padak.
1: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. So, wala pa ko nakagamit o Servi Care. Dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom, dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
2: Ako din si Kailin Bantilan, taga Pulang Yutas, kaya si Kihor. Nisulay ko pag tumara sa Servicare. Mga 2 weeks na akong inyong anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Sali sa Diyos, na uli anak kong mga banod sa akong puson, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi, maga mata-mata bitaw. Pasalamat sa kubda ko. Kay nakadungo ko sa radyo aning Servicare, sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Servicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
4: Hi, ang akong ngalan, Dermetobio Baog Talaran, nagtuyo sa Brook Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
5: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion. Pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
6: Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takamigo na kong nga patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwa ini kay para basin makarecover ka ani nga para ganahan ka mukaon. Tuwa sa magdugay yun gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pugog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
7: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa ako mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
8: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya'y ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
9: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy iguli na mo kapuyo mo ipo yung mong lawas. Ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit ang atong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
10: Uy, do! Karos na magkanaabot do! Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
11: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
10: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
11: Uy, anong undang mga? Alakansin na ka?
10: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili balay ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba adik. Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
11: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
10: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
12: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
13: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
14: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
15: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
16: Handos balita!
15: Handos balita!
16: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimba. Matag karunong unya.
15: O karon, aniya kining tighando sa

0: Los Balita. Maghandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos Balita.
0: Ining maong tolomanon ng Handos Balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos Balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farms Call Star Radio. Mga sibianan nga mao'y tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karun og unya.
1: Handos Balita.
0: Ayan na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Balita.
2: Headlines.
3: Center para yon sa pagtukod isu si sa PMC og ni gobernador Chaco sa Gabaya.
2: Headline.
3: Nagpagawas og kapen 113 milyones ka pesos nga livelihood assistance og tapad funds alang sa Negros Oriental og Sikibo.
2: Headline.
3: Online seller sa kapsabay sa Santa Catalina.
2: Headline.
3: Bata si patay laing minoridad samdan sa pagpagluba sa manhuyod samtang suspek naghiku patay.
2: Headline.
3: Sa San Jose lalaki nga taga Dumaguete na sa kapsabay sa operasyon sa kapulisan tungod sa ginadiling droga.
2: Headline.
3: Pinagi sa baybas sa operasyon sa kapulisan o sa kalalaki nga target listed sa legal droga na sikop sa sibulan.
2: Headline.
3: Sa Cebu City, operasyon sa Binaleo Landfill. Lauman nga makabalik na sa musunod nga mga simana.
2: Headline.
3: Cebu Provincial Government, ubos sa leadership ni Gobernador Pangilinan Bacquiao, pinagi sa Cebu Provincial Tourism Office, may welcome sa 292 ka mga Filipino-American participants sa VIP Tour 2026 sa Provincial sa Cebu.
2: Headline.
3: Lima katao samdan sa pagbuto sa Granada sa Maguindanao, this war.
2: Headline.
3: Senador Peng Lacson, nangulik na og ebidensya aron mapriso si Senador Alan Peter Gaitan.
2: Headline.
3: Supreme Court, ipatasan ang silot sa bausing nga gibuhat online.
2: Headline.
3: Militar sa Amerika, ipahamtang ang ikawalo nga gabi nga pagpamumbal sa Iran tungod sa pagkamatay sa duha ka sundalo samtang convoy sa militar sa Mali o

0: Sebastian. Parami tayo yung busa grupong chinem o mga rebelde. Dos balita. Headlines. Mga Pilipino sa quiet, gipamping. Dos balita. Headlines. Sa Maxine Suarez na Ovaya first round knockout sa batok ni Avila. Dos balita. Headlines. Yung sportsman o representative Roy J. Villafuerte, engage na. Dos balita. Headlines. Headlines. Dos balita. Headlines. Headlines. Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw. Dos balita, kagihan dos kana to sa astasan. Dos balita, dos balita.
1: Gala, atong paminawon ang testimonya sa kasulay og nagagamit sa astasan herbal capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 52 senior og isa ko ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa diha mo lapa ko nagtumara ning astasan daghan pa kog balatian na murag dugay maayo sama sa dalira ko ubon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa diha nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan, natin-aw na akong pananaw og mili ko na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
0: Dos balita, dos balita. Mga kandos, may buntag galatong talan ang dikandari sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan. Dos balita, dos balita. Adlaw karong lunes pit sa 20 limang bulan sa Ulyo, Pedro Smell 26. Dos balita, dos balita. Sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan Pinaluhan, sa mong station, manager nga mausibus ayan, Anil Hato, o man sa mong teknisyan nga usap-usap diretsi, nga si Bayroy Soyo. Dos balita, dos balita. O man usap sa tumatikon nga mga reporter nga sila si Andos 38, Boyag Slavyog Karinal, Andos Preterus, Andos Aikon, Andos Patsinto, Derek Lepabor, Andos 78, Jessica Migalio, o Andos 24.
3: Abdul Karim Salis, gini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Rony Bay Librado.
4: Handos balita, Handos balita.
3: Mohandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita, matagkaroon o unya.
4: Handos balita, Handos balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
4: Handos balita, Handos balita. Balita.
3: Mga kandos, sa nilipas, kompletong detalye sa ito ang mga balita. Gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang sitwasyon sa ato nga panahon. Gikan sa Pag-asa Dabagete, atong dawaton ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa ato nga lakad sa atong panahon dinhi sa ato nga lalawigan sa Negros Oriental og maayo nga buntag diha kanimo.
5: Handos balita. Weather update.
6: May buntag sir, may buntag po sa itong pagpaminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, July 20, 2026. Ang southwest monsoon o hanging habagat ang nakapagtos sa western Sinai, chances sa mga isolated na pagulan o pagtunulog hilat tungod kini sa southwest monsoon o hanging habagat. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, dinhi sa Negros Oriental, walay nakausa nga gale warning karong adlaw. Munang makasinati kita og hinay ngadto sa pagsarangan na paghuros sa hangin nga maugikan sa habagatan kasadpan ngadto sa kasadpan. Diin hinay ngadto sa kasarangan pagbalod sa atong kadagatan nga nasa 0.6 to 1.8 meters ang gitas-on. Ang atong kabaybayunan mataog karong hapon alas 2:14 nga dunay gitas-on na 1.3 meter samtang mohunas karong gabi alas 8:58 nga dunay gimubon nga 0.5 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ana sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalo kinang alas 5:16 sa hapon ug mosila og magdabuntag alas 5:26. Mo kini ang latest weather update kan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
5: Handos balita. Weather update.
3: Daghang salamat Sir Letor Crispo sa imong weather update.
4: Handos balita, Handos balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas alas 7:24.
4: Handos balita, Handos balita. Balita.
5: Balitang lokal.
4: Handos balita, Handos balita. Balita.
3: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Bakandos nangita bakamo sa herbal capsule nga barato.
0: Ayaw na kabalaka kay anila sa mga suki butika. Ang mas bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung dinhi kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa mga mas may balatian kaman wala. Pwede gid kamo nga makatumar og ayaw kulata nga imong lawas mudigay panalit dagyod sa kanlay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Kinabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukod, tuhod lutahan pagbaton o arthritis sa pang mga balatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa kanlawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanlay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi, nga mapatinaw sa nahanap ng mata, sa alkasi, protekado ka na sa pamalit hamis pagigka. Buhusan sa pagigrayan, inom na kamo sa duha o tulo, kakapsula sa matagadlaw, o inyong mapatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Mga kandos, nagkatilaw na pagkamusa ng yan, humatong herbal bagay ng coffee, ayan na, gipin na ila. Ang pinagkabitibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit, herbal Capamax with insulin. Sa duha, hebla, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. O gila magkatulog tinawidisin niyo kini, nga mo ayaw sa sakit o balatian. Ano na doon sa mga herbal Capamax with insulin. Mapalit sa mga butika.

Gawi sa payasan o sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Jefferson Team, booking kita furniture. Mugama sa mga furniture, patira, katray, dining table, portahan, door jam, window jam, residence, divider, humuding motor ng carving, mura pa sa mga services. Muda utos sila kung kamo, magpapintal sa inyong mga balay, pinagisap gawin sa steel, nga weather without material. Sa pagkakaroon, ano na sila balagyang kawayan o gawin Jefferson Team, booking kita furniture. May mutan na pang mismo sa payasan, yun sa pagbasa, poblasyon payasan, gaya pa na kaya o gimala, nila ni Jefferson Team, booking kita o chupoy, booking kita. AC Enterprises, nagbalagyan sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Ano na sa sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1 ay mutang sa Bulungan Street, bukang branch 2 ay mutang diha sa Bulungan Street, poblasyon payasan, uban sa mga maayong mekaniko nga garantis sa trabaho na sila si Branch 1 Chef Ganic Erlang Kalong kinabagan sa iyong mga mekaniko na sila si Jeremy Coy o Jericho Palagyo Branch 2 Chef Ganic Roger Kukayaka o Assistant Nene na si John Lyon Oskalitan Oskalitan Oras sa Pilipinas alas 7:28 Oskalitan Oskalitan Meron sa Italia na sa itong mga balitang lokal Balitang lokal Oskalitan Oskalitan Nalambigit sa kaaksidente sa kalsada usa ka ambulansya nga gipanakiya sa lokal nga pamagamhanan sa payasan sa barangay Santorini usa ni Jose Intan nga sa Bosbi o Leo Tisiotso. Base sa Spark Report, nagipagawas sa San Jose Municipal Police Station natabo ang insidente mga alas 8:15 sa gabi sa Dagsaan Restaurant. Sa resyal nga imbestigasyon sa pulisan nasaran nga ang ambulansya usa ka puti nga Toyota Hiace nga gipanihon ni Bisilon Promo Kalyao 59 anyos o kasidente sa populasyon dayon sa nagdala pasyente nga gingon nga antos sa sakit sa nga gikonsidera nga leptospirosis padulong sa ospital sa Dumaguete City. Samtang nagdihi sa Central Highway, kinasbagan kini sa usa ka tom nga rusing motorsiklo nga gipanihon ni Julito Prenasia Gabon 36 anyos o kasidente sa barangay Santorini San Jose. Sumala sa report ang motorsiklo, ikayong kalit nga ko sa wala nga bahin nga wala mo signal kundan nga nagbangga ang duha ka sakyanan dugang pa ang ambulansya tuloy kini nga nagdalagan tungod kay nagdalaki pasyente gikan sa Nabilog Community Primary Hospital ayon sa dagbayan sa Dumaguete. Tungod sa nagbangga nakaangkon og grabe nga samad ang driver sa motorsiklo ug gidalayon sa Polyclinic Hospital alang sa pagtambal. Samtang ang pasyente nga gisakay sa ambulansya natud na sa mga ospital bilang sa sakyanan sa wala pa ang pagabot sa mga mirespondi. Ginalaw sa San Jose Municipal Station ang duha ka sakyanan ang driver sa ambulansya alang sa ustong disposisyon. Sa pagsulat ng balita ana padayon ang sekasyon sa kabisan kabahin sa maong insidente. Ang lokal nga panagamhanan sa tayasan sa pagsiyog sa katiman sa kinayahan. Inagi sa kapigay o pre-planting activity o mangrove planting activity is ipapahin sa pagsaulog sa Nutrition Month 2026 yato nga Hulyo 18. Ang pre-planting activity ipagayon sa sitio Prince sa Barangay Kabulutan ubos sa Pamuna ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto Duterte. Kaya tambungan kini sa mga piyado sa LGU Tayasan mga opisyal sa barangay mga lumapiyo sa Barangay Kabulutan nga nakiusa sa pagpananong kung makahoy aron mapalikon ang pagpanalipon sa kinayahan o pagsiyog ang malungtarong kalambuhan. Sa samang adlaw, malampusong usap ko, malampusong sa nga ipagayon ang mangrove planting activity sa Barangay Plas Lantiin. Yapilang unang bat sa mga piyado sa LGU Tayasan nga ipagawahan ni Hapon ni Mayor Bembo Roberto. Nakita nasab ang aktibo nga partisipasyon sa opisyal sa Barangay Paslan o mga representante ikan sa nagkalaing nasutong ahinsya sa gobyerno. Sumala sa LGU Tayasan ang mga kalyukan nagpakita sa hiniusang pagkamot sa lokal nga pagkamhanan mga barangay mga kaabag ahinsya sa panalipod sa hinayahan o sa palambo sa malungtarong kalambuan sa lungsod. Nagpasalamat ang LGU Tayasan sa tanang mga voluntaryo, opisyal mga stakeholders nga di partisipar o gitabang aron mahimo nga mga ang mga kalyukan nga nagpalikon sa kamendanon sa katiman sa kalikupan isip kabahin sa pagitinar sa himsok o luwas nga komunidad. Para puso natapos ang tulog adlaw nga basic incident command system o BEX training course pinagi sa closing ceremony ang ipagayon ng Hulyo City sa Morganda Guest House Resorts and Restaurants sa Bayan sa Mais. Itambungan ang mga pagbansay sa mga kawani ikan sa nagkalaing opisina sa LGU Tayasan o mga representante sa laing national government agencies. Ang pagbansay ay pangunahan sa Municipal Disaster Watch Reduction and Management Office sa Tayasan o sa Pangulo ni MDRRM Officer Ramel Guardario o sa bukos kisuporta ni Municipal Mayor Susano Antonio de Roberto Duterte. Sumala sa lokal nga panagamhanan ang mga pagbansay kapahin sa nagpadayon ng paggamot aron mapalikon ang munisipyo batok sa mga kalamidad ug mas mauswag ang pagresponde sa panahon sa emergency. Gipasalamat sa kung gipasalamat sa mga rescues o mga resource makers ikan sa Negros Central o sa Negros Island Region tungod sila nga pagpambit sa kaibalo o kasinatian nga nakatabang sa kalampusan sa maong pagbansay. Samtang gipahalipayan ang kanang partisipante nga malampusong nagkaman sa basic incident command system training o gidayag ang ilang nga dedikasyon sa pagpalikon sa disaster preparedness o emergency response sa lungsod sa Tayasan. May apel sa Police Executive Master Sergeant o Rolisa Vimpante Mispo o Deputy Chief Police sa Tayasan yun isang presisyon sa basic incident command system o basic training course na gipagayon ikan sa 15 hangtod sa 17 noong bulan. Ang mga pagbansay ni inisiyatibo sa lokal na pagkamhanas sa tiyasan ng kampungan sa mga kawani ikan sa nagkalaan ng pisina o kensya sa gobyerno sa munisipyo. Tumang sa mga training ang pagpalambo sa kibalo o kanan sa mga partisipante ang pagkibo nilang matuman ang ilang mga responsibilidad panahon sa mga kalamidad o inerensya. Ang ilang marasap nga pagbansay makatabang sa pagpalikon sa disaster response capability sa lokal nga pagkamhanan pinagi sa mas maayo nga koordinasyon, kooperasyon o kinusang nga pagkamot sa tanang partisipante, mga pisina o kensya. Ang pagkapel sa Tayasan Municipal Police Station kapahin sa palayong nga pagkamot sa kapulisan sa pagsiguro sa mas andam o kipisyente pagresponde sa mga emerensya aron mapalagdan ang kinabuhi o kabtangan sa katawhan. Oras sa Pilipinas, alas 7:34. Malakandos ka itong mga takna o mga balitang lokal. Yandos mato sa Harms and Parma Antibuhat. Sa Nance Capsule, Nance Coffee, You Eat, Nance Vitamin, Nance Items, Nance Capsule, Nance Chuko, Tawa Tawa si Sarikar, Migaman o Kalina Beauty Shop Kuntin. Padang wabi sa Star Radio, Tayasan, Gikan Salun, Santo Sabado. Ang ilang programa nga Sincerely at Yarin. Sa May, ala una imidya takna sa hapon o pagkahuman, Musul Rayon, ang Balong Dagoy. Balitang Provincial, Yandos ka ito sa D3, Aristo 1 and 2 o RDB. Met and Facebook Group nagbalik sa mga groceries para ng mga kinahalanon sa Malay. Ingon man sa labas ng Starbury, ang D3 Harvest for 1 himutang diha sa Bulong Street, Poblasyon Tayasan, Usan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Harvest for 2 ang diha sa National Highway, Corner Promo Street. Ug ang RDB Met and Facebook Group ang diha sa New Tayasan Public Market sa store number 7, 8, 9, 10. D3 Harvest for 1 and 2 ug RDB Met and Facebook Group kay panagiya og gimala nila ni Roslyn Bulgaita ug dito Bulgaita. D3 Bio Food Supplement, mga natural, mga viral, mga bakterya nga espesyalista, epektibo nga mapatay sa mga bayo

Mga mikrobiyo nga makapahilanan. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Nitribio Food Supplement. Ang Nitribio dapat sa medyong chain triglycerides nga mutabang sa 1 onsa, resistant sa lawas, ang utras sa kakapoy, full podcast sa kihit. Dito it's Capamex with ang palalabs juices, at sugar, sugar and extra powder. Dito it's Capamex, may kapika na, nakadetox ka pa. Gagalaya store kami ang Jules General Merchandise na galing sa mga groceries, crates, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories. Dito it's Capamex, kabinet, lumata, panglugan pa. Ay mo tanihan sa Bulungan Street, Oblast yung tayasan. Gagalaya store o kami ang Jules General Merchandise. Iba na kaya, ugmala, nilali ang FA, wonder and will nindot alang sa mga tamang ato sa kabuhay sakit sa tiyan ato sa sakit sa ulo ato sa mga ulo sa kalawasan tungkol sa lawad lawang nga trabaho usap nindot alang sa mga bumain buntis patasana at mga plus gamit ang wonder and will aron matabangin mo kagalingon gikan sa mga kapagoroy nga panahon siya ng pagi imo kabut at tawahay nga pagpangarap usap among i-rekomenda sa mga kahwonder mang hililot mga kahwonder masista unang una tungkol humotin haplas busap sa sikin sa man ang mahimong customer nilagil ka maulaw kaya tungkol sila talimahong mas piton ang kabug ng nini ang siguradong manhutsuot ngayon sa kinahilabang bahin sa imong kabugan musa gamit sa wonder and will mapalit kinay dari sa tayasan sa Ice Pharmacy Fiore Pharmacy sa Yungon sa YNK Pharmacy Butika Girls sa Lalo sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy sa Libertad sa San Sebastian Panoyo sa San Teresa Pharmacy Para sa Pilipinas, alas 7:30. Ipay kayong sa munisipyo sa Yungon, Glutton Fit Walk, isip kabahin sa magsaulong sa Nutrition Month, 26 niya tunga Sabado sa Punta, Goli 18 sa Yungon, Town Square. Ang kalihukan, di-organisar sa Yungon, Primary Care Facility, abo sa pangulo ni Municipal Health, Officer Dr. Catherine Ayana Quinco. Ito mag-usama mga opisyal sa lungsod, ang abiyado sa gobyerno, o gabal pang mga partisipante, nakip sila sa isang bayan members, Honorable Diesel May Apada, o Honorable Rizal Digumba. Ang programa, isigdahan ni Teacher. Ko di kahit teacher good marketing ko ubos sa tima nga every step counts towards better nutrition and healthier community tumong sa mga kalihukan ang paglasig sa himsog gusto ng nutrisyon o mas maayong estilo sa pagkabuhi aron matukod ang mas himsog nga komunidad samtang sa bahin na pulog ka isigante nga nagidan o gusi ang tendency ang yusikan sa Ayong National High School ang mitambong sa orientation sa strategic health guides for information education livelihood and other developmental interventions o social program nga programa sa Department of Labor and Employment Control o Department of Social Welfare and Development o DSWT ang orientation ipanguhan ni HR Imoto o Peso Manager Designate Price Kalumba ubos sa social program ang matag beneficiaryong isigante magdawat o 500 pesos para sulod sa napulang kabulan aron makatabang sila ng mga panghinganun sa pag-ispila. Ang shared program sa kahiniusang isyatibo sa DSWT o Dolly na nagtungong sa pagwagtan sa child labor inagi sa paghatag o educational katabang uban pang mga developmental o developmental interventions alang sa mga kabataan na inaglayan o suporta. Nagpasalamat usap si Mayor Gina Samasio sa Dolly o DSWT sa pagdala sa mga programa gato sa Ayungon. Ginagsabiya ang suporta sa Ayungon District 1 ubos ni Dr. Pinchu Santos o sa Ayungon National High School na ipaguhan ni Principal Reynaldo Pastor uban sa mga magtutulog kawani alang sa mga pusong papatuman sa programa. Balitang kutin siya, Oras sa Pilipinas, alas 7:41. Sa pagbadayon sa paghando sa mga balitang provincial. Balitang kutin siya, Madayon ang pagtukod sa bagong Negros Oriental. Government Center nga gisusi sa mga opisyal sa provincial na gobyerno ato sa on-site inspeksyon human sa digom sa provincial project monitoring committee o PPMC. Ipaguluhan ni Gobernador Manuel Chaco L. Sagabria o ni First Lady Jubilin S. Calago ang inspeksyon sa proyekto. Likod kusap sila si Mabinay Mayor Ernie Changoy, Medyo Mayor Inigo Bagat, Alibertad Vice Mayor Junyo Sabak, and isang bilang panalawigan member Engineer Andre N. Reyes. Mga ininhiyero gikan sa provincial General Services Office, Provincial Planning and Development Office, Provincial Insurance Office, mga miyembro sa PPMC o mga representante sa nagkadaiyang ahensya. Tumong sa inspeksyon ang pagsiguro nga ang pagtukod sa bagong government center nagpadayon sumala sa gikatagdang schedule o pagtagbo sa labitaas nga kalidad sa konstruksyon. Sa gayon nga mga human, ilauman nga mahimong nga simbolo kini sa kalambuan o maayong nga pangagamhanan sa Negros Oriental na maghatag og mas moderno, epesyente o masayon nga serbisyo sa tanang negosyo. Kapin sa 113 milyones kapisos nga livelihood grants o financial katabang ang ipagpagpagpag sa Department of Labor and Employment Control nga ato sa katusan ka beneficiaryo sa Negros Oriental o Sikihor Isip kabahin sa paningkamot sa gobyerno sa paglambo sa pagnabuyan sa pagmugna o trabaho. Ipagunahan ni Labor Secretary Francis Valentino ang turnover sa ceremony nga gibigayon sa Dulin Negros Island Region on NIR Office sa Barangay Mampantan Dabagata City niya itong Sabado, Polio 18. Sa iyong pagpulong ato sa mga beneficiaryo o lokal nga mga opisyal, ihulagway ni Valentino ang bagong nga rehiyon sa NIR Isip o sa karehiyon sa Saad nga napakita sa hiniyong sa pangandoy sa katawahan alang sa mas maayong nga kalambuan. Ipasigasab sa kalihim ang kanilanon sa pagtukor o blikon o kinisiyenteng regional Office sa Tuli, pinagi sa pagpalikon sa karakter, integridad o servisyo publiko. Nagkip sa mga yudang nga dipagawas ang 7.4 milyon sa pesos ilalong sa Tuli Integrated Livelihood Program o DILP nga nakabinipisyo sa 174 kabinipisyaryo pinagi sa Danawan Agrarian Reform Beneficiaries Association o Java o sa ka-accredited o partner sa programa. Ang mga livelihood project nga sabotado sa programa naglakip sa Fertilizer of Fridge Enterprise sa Java, Rice o Corn Milling Project sa Matinabangon Farmers Association o Rice Trading o Agrivate Supply Venture sa Manalungon Livelihood Association. Nakatabang sa ang programa sa mga gilikanan o tigbantay sa mga batang talabigit sa child labor. Pinagi sa suporta sila nga tagsa-tagsa ka pagnabuyan sama sa Carpentry Services, Pagatiman o Kanding o Baboy, Livestock Farm, Inputs o Papananom o Putanom. Samtang gi panghatagan sa og livelihood starter kits nga nakabilad o hapit 160 milyon o 160 mil kapesos ang upat ka beneficiaryo. Pinagi sa Maigsay Tagpo Farmers Association alang sila nga gagmay na negosyo sama sa rice retailing sa sa store o rice o aggregate retail business. Ipagkausap sa Dolly ang pondo alang sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program kato sa mga accredited ko partners na kadaot o kapin sa 57 milyones ang Metro Dumaguete College Aron patagan o temporaryong trabaho ang size mail 758 kami beneficiaryo gikan sa Sikan District sa Negros Oriental o sa probinsya sa Sikihor samtang kapin sa 48 milyones ka pesos usab ang gihatag nato sa Sambuanguita Small Coconut Farmers Multipurpose Cooperative alang sa 5,872 ka beneficiaryo sa 1st o 3rd Congressional District sa Negros Oriental kabahin sa kalihukan ang tupad orientation alang sa 200 ka beneficiaryo gikan sa Dumaguete City ang mga partisipante magtrabaho sunod sa 15 kadlaw o magkadawat sa 8 mail 250 natagos sa isip bayan ang temporaryong trabaho naglakip sa pagtugon pag-ayo sa pedestrian pathways gagmay pag-ayo sa publikong pasilidad o paglimpyo pagputol o katiman sa mga tanong kaplin sa madalan o pagpublikong lugar aron mapausuwag ang kaluwasan o kahinlo sa

Christian Advocates for Justice and Development, Enigos Incorporated, Alan Sakapin sa 7,277 ka, Bibisaryo, Sanico Sumintal. Ipasigo sa Dole, kamapadayo nilang ang mga programa sa maghatagong oportunidad sa trabaho o balutarong pagnabuyan alang sa mga mamumuo o mga komunidad sa Nicos Island Region. Balitaan ko din siya, Alandos, balitaan, Alandos, balitaan. Alas sa Pilipinas, alas 7:47. Alandos, balitaan, Alandos, balitaan. Ang sunod ng mga police report, iandos gratis sa Amigos Capsule, katambal sa mga naklaling masakit pagbalatian. Ang Amigos Capsule, madagawag sa radio, tayasan nilang programa, matagal sa isang sa alas 6 yung taklas sa gabi, lunis hanggang sa balabalik po yung Jelvis Yason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Magual, Magual Pharmacy, August GN Pharmacy sa Bajan, Putik Asantro Nyo, sa Alegria Agent, sa Pharmacy Shield of Faith Pharmacy, sa Latilang Make Your Pharmacy, MPG Dex Store, Rue Pharmacy Shield Mo Pharmacy sa Dalagit Ready Pharmacy, It's an X Pharmacy sa Malmio, Sinchuit Pharmacy sa Rodal Vilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Putik Amadga, Salgandara, Putik Amadga, sa Matalong Putik Amadga, sa Dabahog Itaon Pharmacy, Sipura Pharmacy, sa Ides Pharmacy, Obidrago Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa pharmacy sa Makamsuhan, Ogre sa tayasan, mapalit kini sa Ice Pharmacy, Yuri Pharmacy, Ginjel Pharmacy, Sanjo and Missy, Dry Goods Trading. Namalig sa mga RTW sa Abusay Kapisyo sa Masadim Sabayal o mga plasticware sa Masadurabas. Sanjo and Missy, Dry Goods Trading. Iba na kiyo binala ni Juicy Fernandez. Samtang sa mapayo sa mga Francis, sama sa Rescue Cars, may Pride Director Panpa. Doon na lang sa mga Sanjo and Missy, Dry Goods Trading. Kaya nasa sa pitin ng servisyo. May matangliha sa Bulamata Street, Poblasyon Tayasan, Palit sa Blue Beaker and More Kineto. Nga karoon, ilasang magyablihan, karayang brand sa Sanjo and Missy. Samtang palin niyabot sa Kapret, ang Blue Beaker and More. Gana sa tumasidwa ka Sanjo and Missy. Ingo man palin sa Kapret, ang line brand sa Sanjo and Missy. Iya sa promosyon at pang sa amin, Chos, General Merchandise, ilang sa Batusan o Chinalasan. Sanjo's Balitan, Dos Balitan. Oras sa Pilipinas, alas 7:49. Bandos, balitaan, bandos, balitaan. Karoon sa detalye na sa ito ang police report. Online seller sikop sa Vibas Presyon sa Santa Catalina. Alang sa kompleto detalye, atong dawat ng report ni Andos 24, Abdul Karim Salis. Gikan sa lawak palitaanan, sa Pungikan sa Bayawan City. Andos, Abdul Karim, parang si Andos Gladiog sa mga police report. Bandos, balitaan, bandos, balitaan. Salamat bayan ni Bayan Libero na ang pumasa sa mga programa at buntag dilang sa Andos sa balita sa 98.3 Star Radio FM matayasan may buntag galigan sa Negros Oriental na at matugin ka karong buntaga online sila dito sa Bybas Operation sa Santa Catalina City ko pumusa kag gidudahan dag puser sa usa ka Bybas Operation nga gipahigayon sa mga populasyon sa Santa Catalina pala hapong amiya ni adlaw pa gyud di sa Pedro Smela Medisa ang masikop mao si alias Pido 35 anyos usa ka online sila nga puyo sa sitio pulato barangay populasyon sa Santa Catalina kuwas gikan sa suspek ang ituang chabo ang mga bangkay og 10 gramo gyud di banabana nga 20,400 pesos kamtangan karon ang gitingkagol sa PNP Santa Catalina og ang suspect pagkukabot sa kasong ipasakat niya Republic of 9165 on as illegal drugs alang sa sidyanan yung mga itinubdan sa mga labas o ginuot yung mga balita magkaroon ng kunya ikan diri sa Bayawan City Handos 24 Abdul Karim Salis report Handos Balita Daghang salamat Handos 24 Abdul Karim Salis sa mga police report Handos Balita Handos Balita Oras sa Pilipinas alas 7:51 Handos Balita Handos Balita sa papadayon sa paghandos sa mga police report Matayo sa kaunsian news nga bata samtang angol ang iyang igsuon nga 16 anyos sumansa sa makalilisang insidente sa paglupa sa sitio Habay-habay Barangay Kandabo Manhoyod Negros Oriental sa May alas 2:30 o alas 2:30 gahapon sa Domingo Polio 19 base sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ang kapitima ginong yatake sila nga uyuan nga 22 anyos kamit sa ka hunting knife samtang ang ganaong ta sila nga magsamsalo sa balay sa ilang hapuhan matod pa sa investigasyon sa kabusan iyong kalit nga ginunggap sa suspect ang unsian news nga bata sa right side sa lawas o gisunan bilayon kini magunggap sa diyan sa 16 anyos nga magulang sa una nga biktima iyon nga ang ubang magsuon o kamaray luwas suman nakaitiyas gikan sa suspect idala punta sa rural health unit sa Sampit Lungsod ang mga biktima apan dilara nga date on arrival sa atin depisisyan ang unsian news nga biktima dugang pang pagabot sa mga responding kapulisan sa Manhoyod ilang dos kapihan na ang suspitado wala na kinabuhi sunod sila nga balay human kining ingong naghikog pinagi sa pagitay gamit ang PC sa duyan naghikot sa iyang liog kundiyan sa kapulisan nga ang suspitado may record o problema sa kondisyon sa pangisip padayon ang investigasyon sa Manhoyod Municipal Police Station aron matino ang kinatibukan detalye sa bisangkot nga maong mapintas nga trahedya Alas sa Pilipinas, alas 7:53. Sa papadayon sa paghantos sa mga police report. Nasikop sa kabay, basok rin siya sa ka-50 anyos ng lalaki sa Pro-4 Barangay Isra, Asyon, San Jose, Negros, Oriental sa May, alas 11:14 sa gabi, niyatong Holyo 18. Ang narapan kila na si alias Jan, mga presidente sa Barangay Daro, Dumaguete City. Sumala sa San Jose, Municipal Police Station, ibagayon sa ilang Municipal Drug Enforcement Unit, ang operasyon obo sa pagpagunan ni Police Captain Renet Chuchi Humuan, Akop, gabanan sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency of India. Sa operasyon, nagpapiskar ang kapulisan o ituhan na sibo nga dunay bukaton nga .25 kamus, o garunay standard drug price nga 6 mil, 460 ka pisos. Umasok sa sikop, ibabalok ang suspitado sa hinundan sa iyang pagkristo o sa iyang mga katungod. Sumala sa konstitusyon sa pinulungan nga iyang masabdan. Gidala dayon siya sa nakakumpiska o ang iman sa ang nakumpiska ang ebidensya sa San Jose Municipal Procession alang sa usto nga disposisyon sa pagkaroon ang suspitsado magatubang sa kaso nga may paglapas kalabutan sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

0: kakumpiskar ang kumbilisan sa gituhang anaas sa 0.8 gramo nga siyabo. Ngayon ay standard drug price nga 5,440 pesos. Lakip ang usa ka 500 pesos nga bypass money nga gigamit sa operasyon. Nasaksihan ang inventaryo sa mga ebidensya sa usa ka media representative o usa ka konsyal sa barangay kang mating subay sa mga gikatakda sa balaod. Human sa pagdakop, gibaybalo ang suspetsado sa hinungdan sa iyang pag-aresto o sa iyang mga katungod sumala sa konstitusyon sa pinulungang iyang masabtan. Sa pagkaroon ng suspetsado, magatubang sa kasong may kalabutan sa paglapas sa Section 5 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka batu kaniya. Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Handos Balita, Balitang Regional.
2: Handos Balita,
0: Kinemusunod nga mga Balitang Regional, gandos ganato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo kitero sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay IX Kamalig, diunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Hinor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brands sa IX Pharmacy, diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabuka Street nga mukater sa mga ginagamay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o gaban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy kaya panag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturco.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Handos Balita.
0: Sa musunod ng mga simana, lauman ng ablihan na pagbalik ang Binalay Landfill sa Cebu City. Kinimaoy naisigutan sa dihang nakiktigom si Mayor Nestor Archibald ngadto sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR niato nga nakalabay nga Domingo. Matod ni Archibald nga kini tungod kay gibahibalo sa Prime West nga doon na naibagungan human nga cell nga mas mapalapdan pa ang ilang kapasidad. Kung mablihan na pagbalik ang Binalay Landfill, mubalik na dito sa paglabay ang siyudad ubi na magkas dako ang siyudad matag-adlaw. Tungod kay gipadayag ni Archibald nga to sa DENR nga matag-adlaw 4.3 milyon pesos ang magkas sa siyudad aron lang nga malabay ang basura sa Alvinsan. Apan sila kinahanglan musunod ang siyudad sa mando sa DENR nga ang magmugna o multi-part type monitoring team kon NMT. Lugang pasabay